mbambara gago ke emtswiga mogabana a teya jewa ha ka ya kone kana emtswensi ke ngutse tiyo go pesalam 40 vers 11 ngutiyo go tekoma go nata tsa kana emki kharo sna go tswara go imakhare ta nnta i kanitse hiti gao cheka e ga tsa go tite o ke se ata iye go ta tinya de tama ga yo ga ate jang go no ga nna mkuwe go ga tlhoma tekiteng e te ta go te khetse e aku yenta nga masa ya bate ke hem tui kham khwe na khwe makhani ma tang kara la par kham la par to khanu khani ma ja to kham di ga ka manu ka te a khani ma yo ha ate to go te ke e na te khani nga mku he no khani mi cheka ta khiri um ove khani mi ke ho ate wo sa ya wa khom no ke he ho ku in ko yu khani ma te ka ti be kham khu kham die cha ho te kham khara yi cham gasan manu cham khoma cha domi ko adita ma khanim ki khasam e si e tu si tu kurina kuri de ata khariyate ntio te la parana ko ta jara sane khaniche tenguyate da dite sa di kawaka a te kha di ngam ko kha di cheka khari o yare wo hawe cheka khari o yare wo hawe ngam ko khaniche khayo wa kha te ga ko ta ku ta ma kuyata ha

0: Exka if emo honeten si bank o etono nyege tsa metseka se se tsama go takwa 620 minute dzenge ka mo go tama a magang a magdara na go tsiye go takwa khe yesu ise na go takwa kai kai ga aba si go tikwa kunka kona o tsam ke ga doro go takwa dango he nngwe go takwa imbeno ga te go takwa imbeno ga ti ha kwa ntla ga di ga tsama re ka se ike ga hito te mo tsana go takwa te ko ma asana go takwa te un dom sina kwa mu e makate kwa te mi te vetani ko ku ata te di kawa no te di kung ata te a uwa te un anu te a uwa te kaya di ike ante tam kadik ate do kadik ate jama kadik ate jao kadik ate an kadik ate kyesu yetik e a ma isi kar karta te ta si te ti ta khuno tim muwa kwa ta kwa ti kufani kar kwa ta kwa ti ko ma asen ti ma ekitinu ti marare kare na ta yet mi ya tive ti di tona ngandi ti di ya di kwa na kana wati mwa kwa je kwa kanya kwa ha ata kanya mkwa oka ve ti di dom ya ti ha kwa kaya di ike at ti nwa hatam atam ti khak eta akura atam ti ehera nung ejika ma e isi ka ha rikarata kham eta akuma rikata khak eta akwa ndi kuri di mba kuri di ta a ije tiyo in tona mwa kwa ta kwa kanta ma dosen sin uwa e ti di ya ti nga e em takum takko kunye he akunye he tdc yagwe atako si ukai kunye ketako kunye he tdc yagwe ta ina tsona mi kunwa ko yenxa savete a khanka minya te ta makhanu te ko magovete ko magun eya te dengro ko tako te nunwa ko ta anta te kama te kamzika no kha dengro isu ate ya ko ta kha kaunga isu ate ya ko ta ta mate ki an eya te te gona mkhanze si dengro ko tako te si kaunga ko ta te kaunga ko dengro kuri na ko ta hito temu ma dengro te te no ma kaunga te ata kha tsiyetima ma dengro tsi ya hi na ko kama ko ta ko kuwo ko ta ko tsetsere na ko ta ko na hi ma ka unjo ko kuwo ko ta ko kama ko ta ko tsetsere na ko ta ko tsiya ko ta ko thoro na hi ka ta ko am tsei ma aba shi karata ka i ma no kha ki tin veri nga ho ji kha yo wa ka kha ke ho kuri ko wo ta ma kha ja o ka ke kha mu a te ve kha nwa di shi ka te mukunda di shi ka ti gana di shi ka ti khara di shi ka ti domoro di shi ka ti kavango di shi ka ti mu wa a sina ko kuma a kha ho he kha o Ihe a ha ti isi dia ha kun ho dia ha ta ha ha ihe.
1: Chippy!
2: I'm Katara Mayima. Oh, Katara. Ante eat, I'm good gonna scar.
1: Yeah,
2: Jennifer.

Amano, amango, ngiye ikayicana maqeya ajota hinkwa. Hatumcana mhatu cita hinke maata. Ngoja ngo ayi umi hakiteta hinchaka mama jango mwenu. Amhoma, ama ham ti achoro hinkha ma. Kwana ma emki cho matwaho. Ta ata kaum ma jam trem ki kwaho. Ngam tana ma am kuma ngam ho eno ngam dipumba eno jam koho

Kim cawa lagi cik di awalin ke akhir ke SKFM tu lu magia ambung gawa SKFM ibu tangga tangga mereka yang kami yang revertin moyon. Minister yang hia please ang aywa virus kacali akang hin kalaman ng ya agdigi ang ikor lening ay kunag digi ng besog de ng iagi ng kam kami ko sa ovi ko magangi o please ang agagani kunag please tasi ng ay kunag agdigi ng kamsan. Kan ngawisi ke besok kang ga chorna chik de gya wa dame ai ne kha ke ngoi yang kya yuli ka te ke ngoi yang september ai gani kuna ke dame sing de gechu wa gani kuna gya wa ikor leni ai kuna ka chalia kang hi achik de gege ku ngwan khotin ai premier yang hi gya wa pa ya zalo sufi ke chik de ke agyang ai minister yang gya please and ai wan sel kale kang he yi khawitam ne agi ge kang ta khum gu gi khum sing yi mane gi da chasun wa ti kang ga chongon kimbot par aya kani kuna ngwa ki tembisa aya plisa kantore ngi te ni gi da chu be suk de mu agi hu wa thom go tu la ya ng aya ngai mu kang he yi gi ge kang ta khuen kuma khelo mukhochi yang hegia wa okui hanak o ministry ayi gani kunan achi gge te oku yang khalman ngan ta ki khamsum ke chibis kan ga gani kuna gya wan on hwa kan ge on damen ayi gani kunan kan heyi agi thwa thum thum go su wan khalman ngan ka

ki mzeg chik diyam chang ngam ye ng hegia wa afriki sang aywi ki wale ng. Eksen es a kuben ngay ngigi ng Johannesburg ya kunat agia kam kama kwe ka hangula ka ang hi agang ngam hachik din ka ang hi atik digi a kamsong yivi koman agagani kunan. Pertey ng atak wangia wa Herman Mashaba ka ang hi agia kamsong yi planin agagani kunan ke ti ng kang digi ng municipality ti ng ayakuna igi chwa kam kama kwe kaan. Kan ngawsi ki ak ng kwe ki gani kunagwang ka ang hi atik digi ke kuya halaman ngang ka ang muku giga kamsang o berger miyester ng ay kanidata ng yin chik digi ng Johannesburg ay kunan ka hi chik digi chwa dung ng an. Hangula ka ang hi giga kamsang o kaw yang kya 2016 ay gani kunan ka hi chik digi chwa dung ng an. Hangula ka ang hi giga kamsang o kaw yang kya 2016 ay gani kunan ka hi ay kunan ka hi chik digi chwa dung ng an.

Nige ire tlamogwa XK FM ki bori eshwarama dira Maritzburgum. Ete koma Patriotic Alliance Shuma Gayton McKenzie isikakcewu kuye Qhakwe parte isikoroku kuye Bloemfontein ki anteshwe kwekim. Parte kwa khuita ngo Mukunda si enata khana jaroma agweta ngo teshwe sham. Dia ana koroku si 2021 kweki tahtaka kleje ngu siki winahi nu tsamsa mangau metro ikim. Parte nga desinu khana ute makuhe ngi Mukunda manda hojiki angce unisha susha na khwati tia kung koroku ji a khante winandati ikim. ANC President Ma Cyril Ramaphosa Dorota Sinu Polisa at Antia Vengo Muganyo Kahango Tewa Isama. ANC Koroku Jau Ikat Iskamolweni Taki Tinga Ingurwe Derban Zate Kweki Ramaphosa Ngati Sinu Polisa Na At Angie Jau Kaiti Nurumende Nango Tung Ama Jawa Hingo Ni Mborunga Jiu Hisenengo Tebe Mbugan Kitama. Ramaphosa Ngati Sinu Rumende Na Jawa Teha Ko polisi na ko Swisa tako mburunga jihise na kwa njiu shesha kui e hasa kara kukwese nkasama. Ama nga ati khaa sinu ngo mburunga dihi a ngo hise nwe da te i tako ek amkingi ko kwe e ngo khana hurumende kwe na khiri kasa kia aditam. Minister siya polisi na jao ingua matimkoma Firoz Kachalia ekurileni edarana ti Ngo khamuwate si polisi na mbrewa ji na ta ii kara jawa teritama. Churo anyeke gakwe di a yuli mkinyama ko kakwe September mkasi kara ekruleni aninja wose na tima. Kachali amse kumwati premier Gauteng si di a payansa le sufi takoni kunipa minister mpolisi koma Keizel Matale tama. Akwe kwa Kempton Park takoni tembisa polisi mbrewa ji darana ti tako te komati maamburunga ji agiti retama. Minister ani kuya makwe a kamohelo mohochi nga disinu a darahe e kwa unisha hii ite go tomkara ngi gakwe tungu he tako huwa kamatin kwe na te kak eji a go te kai kwi go kharak e kwanai amburunga siwe muisha kim. Borishi u khiriwem. O kwe na u ko he ngi tia kwe na tau kwinti amburunga si kwa makauta taki tingai kwa Zulu Natal ki Susi na ko 12 ka siya wata ngo kui ha ang 3 kwe agi kung yuspatra ka uiti as o wata kim. Mburunga ya densta ha ngay ui si kahinse na ti ngo ay ate hak aku kot ay aderban si lokasi kwa makuta ta ki te ki siya ko kwe nang ay aki ngawata tin ate taro ti kim. Fiertin di kwe ang ay si ki te ti ziko ta ki ti lokasi ki tin atwa si kana ko akin ta hati an taro tim. Tin kuna awahat o tin tui ha a spatra ka kya kai tin o tin nudri na spatra ka atakasi tui tiki tui ha kwe o hatim. La kwe kanana tin a ngin o tin kwen ga ki tin kai tin o tin nudri na spatra ka atakasi tui tiki tui ha kwe o hatim. La kwe kanana tin a ngin o tin kwen ga ki tin

Ferige Eska FM Teluma Gian Ambuingava Eska FM Lutangia Tankumika Gim Miami Arivertin Moyon. Kim Jawalang Yam Jagiasam Jang Mingia of Firkisang Aiwi Akako Yangia or Patriotics Alliance Aiwan Kaiten McKenzie Kalakam Gagia on Bloemfontein Ayakunan Kang Hagging Ha Okuya Partei Aganikunaki Tiga Higia to Kamsung or Yivikoman Akaganikunan Partei Kang Hi Agia Kamsung or Hangula Kang Hitigia or Molinum Agati the game Ha Kundisan P. I. Kamsung kan higia ua kau yang katur sin inan tundak agani kuna kan hiti gigi tugan gela calo ayi tak tak ke ngolin ngang agani kunan ke gani aga cagan gya o mangga hung metro ayakunan. Partai ng singgia kamsung teke hanggola kan cik gigi awan ngolin ngang aga gan kan hiti gigi tua kam kamu kan gigi tung gela. ANC ayi president Cyril Ramaphosa kang hi ati gigi au kui gian ya ta ki please a to chi gigi ka thoga thi khama khoya ngole nung ka gigi ka sung u ngai hm o ti ka gigi ka kun sa bung ka ang khale man nung ka gigi ka chu kho san ka ngau si ka hi ANC chi gigi chu ke o kuya chi kang gigi mulu Lweni aya kuna ke veske derben aya kuna kang hi nakam yi ag gigi aya kwe gigi kamsun u di kang hi gigi tron ong kama kwe ngole ngung aga gani kunan kang yi tig gigi da chuko kuya chigang aga chongan. Ramaphosa aya kwe aga ngawishi kang tig gigi kuya ngole ngung aya tumina kao hong. Nsing ag gigi tron kamsun u plisang aya vikoman aga gani kuna gigi chong ngung ngaan hong sing gigi tron gulik kama kwe kaan. Hula ngawake ti kang hin halaman ng kigiga kunisa ngulin ng agagani kunan. Ya kankuin agachan ng yagi ng yateke yi agya kam kama kuita hula ngawake onuan kang higya uwa dami ayigani kunan ka agi chung hawa ngulin ng ka ng. Minister yang higya uplisa aywa Firoz Kachalian. Kang hi ag gigin ng ikor leni ayakani kunan mga gigigan hong besuk plisa ayvi koma. Ke plis tasi hong ayagani kunan. Beksuk kang agagani kunan cik digi awa damin ay nekhan. Ke ikor lenin ayagani kunan gin ngoyang kya yuli ka tege September. Kang ising digi cukin awa damin yi un. Kachalia agi ge kuing awa premier yang gi awa khautin aywa payazalo sufi ke cik digi. Agi yang ay minister yang gi aplisan aywan. Walas maktala kang hi ya cik digi yang hongo kuing awa sagi gani kunan kwa un. Ngawsi ke tungta kwe ke gani kuna tiki ke awa kempun park aya kuna ke tambisa aya plisa kandore hong kan hi agi ge mungi besuk de hongi kamsa ti te hong magi gidan onvi koma kan aga gani kuna. Oko yana kao yan tiki ge awa kuma khelo mukhachi kan hi ya akhwi tamani ge ge oku yan kalima nunga teke kamsa ge besuk kan aga gani kuna yitene gya un akama kwe ngawaga ng ke di kang hechik digi ng damin ay gani kunan damin ay digi ka chun ng amto ki yi on huan yi giya gulik kama kwe ka ang ka giye chik diya ka fasin chan ay fasin to aga konda ka ang he giya kamsa wang agi kwa zulu natal ayakuna ki gani kuna kwa chik digi awan kwa mo kuta ayakunan ka chik digi ti chow di kuwa dolfu ka isi giya kamsa uwa ting han aga ngaw kang he chik de gi ngu kun sa gani kuna ko ang hitik chuan ay yal fu de gi chuki kawan kang hitala kam ka ang ya na ngu de gi ngu ka ya sui tali ay kunan dain sta kam ki gu kang he chin ngai ying de gi chuki tin ngo ki de ya lukasi yang ay kuna de gi chuki tin ha de ya chik chuan gi gi ong chu aga kunan chik chuan kya chik chuan ay 14 ke gani kuna ko hi gya wa su ko ay khabit kunan kain sing gi tu ko misala ki thayin ti khatini gi gi de kawa ulaya ng aya gani kunan kang hi ang ngi de gi ngi kaya switeling aya kunan he ko gi ng sig tini ka switeli tini gi gi kham cho ti khoi ng ti de yang ya thung kya ga cha gi gi de ng yi halama ng ka khawit tam ni gi ngi kai plisa atini gi ang wa kham ko un ang wa gan ki Tikang agak gani kuna mungkin, waktu kami.

tu yi ng hi gi chu gi pang ga khula ka ng ka hi gi a chu chi ang glu pu ga ni khuna wam chang hm ai fa si de gam cha wala di wi chi gi a wa yal firik tham cha di ri gi a sam cha ng ki SKFM.

0: 있지만 아직 애경을 굴리는
1: Eska ya wa yang eh Eska ya wa yang eh wa ana kreatire kha de kam September ya hoti ma namete kam kuri go a ata metino chire ka go anu soto a kha ana kreatino nga wa etina ka go ti e kha ka go tsana tlo go dau tai na ta kam kuri ki nge kam jika go namete re tem ne san ta mete kwe na de chire ka ki anqe ha chire ka go wen ki namete kwe kam kuri soto go tama kha kha ka ne tlo go XFM Radio Namogo, 31 September, Muganta. Nungu namu, mwenye chita afrika sumo tido kikla kada kwenye. Kehemu sumo na kaya kunamu, kada kane kutiki, kande soto ana, kande chili kahua, na kamu kile kane yeko teho, na kwa kuhu kande, nga mkwana, kande chili kahua.
2: XK FM.

Zozo tsane te tiatri amako tsamskatia anka ten tsaskatame temo no tinek amako sis manetis yangikara hara doner ten seven oni FMK timbamara hawa tex kafm kikunakana radio zia Saturday han ekitir hotia tiatri tina am noti Christina surito se tek aikwa ten programme let's learn tamete se kuyams na hango se kuherisa him yalfred amatekwan yalfred katemo isis karmise atsamska programme ema ko darana agomia te civic smith atamia tem to dise ko khiria go yaf fier ta khaykan yaf fier ta khakinya mago programme kuro kwem atsamska me ko tise da to darana agunte ana khoy kro programme moderne tamia te hem atsamska me ko tise da to darana ago to tise ko khiria go yen iret amati kwa kham atsamska to tise ko hotan satarda khan tsaki te radio zi agwanam ka onerten 7 o hem Nire FM kitira kwa tangye ate te kiritang anton sa tseka e ita matemo teke se ko kronuna kwa tam. Kam ziki temo barahe en ez kate se ko wo kwa tam. No barahe temo ate kwa a kam ziku ngate kwa te ko tu tama temo kwa kukunga go. Nga kwa na ikit anton sa kiri ez kitemo kan barahe tu ate kwa kam. Te u feilighet ane temo te kou senta temia te. Te tsaun sa temungie TV ta teng tsam tsiko kone para he temo de kwam 80% de is ka tu e te wo kun temo tsau bara he te wo kun kona ki te u fela gait anet an tsaun sa kiri ko ka hito temo te u kwanam tsam tsiki sure temo sana te dri ka kwarta su zao zikim kai ku e ku ngo kwa let's learn te mi di tas na di anen za tsaun sa kai ku ku ngo tsam tsiki hito temo ngsa tsam tsiki de u ta te u kwanan de ta teng ko te ko ta ben te u kwan hi ta te ko zi han sana kwa ti ti tsam go sure zao he uru sa ve kwa na zikam nga kwa na ikiri do kare an kwen sa tse kange ate kong te zaro kaya akha te tsam tsika te ukwan tama kwen sa ana kha te go khan zaro te go tse kure su yam oi ka to ti dre ka kwarta ziki nte mo te ukwan ang uru ka gove kwa na zitin zite mo ta te te kaya kuk kwa ta kon te kwa ante kom ta tim te ukwan kuma ana te go zitin zi khan kasen ziki kwa ne buka zi tuna kiare kwa kong ai zika khan zao o kuzin an zitama te mo te ukwan ang go dire khanna ko tia ko ngo ko ma ata teng ko khan kas na te khoje ta ji te program ki kai ko ji te mo ke het sam te ai ko kwa ko let's learn te mit program si ki ta man ko un sa kiri kha te mo te o te u fela git ani te ana ko ko us na re kwa te u kona te ko u ta teng ta bara kam ji kim ko ne bara kam ji ki te an si kona ko mo ko te kam ji ki an ko be khan hi te khoje am kam ji ki te u kona ate ke het sam a ka ngo ko o zu ngwa ga ta te bara a ko un sa tu wa te kam ziki kana go tsitini ga tengu o zikete moti zao ka ha tsimia te kra ga din e tamatin abaratu wa kwata tsam ziki te ukona tuve ta te kra ga din e aninzam ta hon tsone sangye bara ha tswe sara tuwa te tsam ziki te ukona tuve ta te

Ganga are soto kendego ano soto nawa. Aha kuye te damme atiri ka kawa hakka ka kuzi anahai. Hakmo de tam hakka mat ha soto ha. Ha di tango jra swete di. Ha ku anya kuti ke di. Ha uhi di. Ha soto jra se di. Soto ang ngaka te kwa na kitengwa ana kana kwa na kwa na kwa. Soto takti kwa te.

DJ sisematsaneti tiyacwe amakwaakati kwisantan kwesikacameti munu tinek amako 50 minutes yangekara khwan esikam 10 minutes eya khwango programmes yekugerisa hiye let's learn tamiyete hem yafirek amadekwati oboriyati sekucecelo kumsa hine borisunjoroiki programme isiskarmise tosera taranak aego civics meta tamiyete totis yekugeriago yafirta khakam tazi programme zitimu teqwa kho kungo kezi satarda khan eke temu te radio zinge unerten 7 oni ge fmk ti rokhatan te ti yacecelen te komate kai kutsi let's learn tamiyete programme ki tswana o anza temo te ti yaqae kore tsamska te anka kwa teng ta te utswana vakansi ya kwa teng aizi ki teng tsamska hito temo te ukwana zitingo te aninza zaro kae ngote khan te utswana khan saro ti go se sure se ka ngong o ruve ta te kone ke he tsam te anka kwa go kae ku a an tsun sa kiri te utswana ga bana a a go khan kasna to kasna ti go se am kuri suinyam o to te ngtsam zika dri ka kwarta ke khan kasna go koma ana ti go se am a te mo go te utswana se ta kae kwa ko a ansa ya ba te tsam ska te mo te a sure mango nte un sukun khonam tsone sa ho kuri ho enqam tsamze kitse ka ho kuri nte ta kunwa a e go tsa ho tsa matinzi te utswana seta ntse tsamze te a ka te bara e tuwa ti kwa kham te utswana kunwa te te ve te kung te ta ma kunwa te te ve ngu o zonwa te tuwa kwa ta tsamze kite nya a ta te go tsi tia game o zi passes se te te utswana seta te zaro a ta te ofu te mo tenge apuka atentan te utswana sera te qia qai ganta madango se te qhanu ana qita te kona nzi tsamze ti doka te utswana am tsewisa biesa hawa gonwe fakanze tsamze ke ngo gana o sure zawe uruna go bem kuri e kuri na khwata te mo ka ten oktobera te utswana ku sna ku asiye te tsamze ke yama ko te avasiya tem kuri su u khari o ikite ko tsan ko ta ko ti za su we ntsamze ka khanke te utswana te avasikara ko nge a te utswana a te te kuma te tanti do ka te utswana nwe kuri o kwarta le tsone sa khom ka ku sna ku kone he ansi ga matsetse ko wo ti ti ya go tsisa tsamze kham kong nan te ta ga mazaro are ti bin kham a ka wa kon khwen se ta ga mazaro are ti kwana zika ta zi tinzi ka ku zi kite ti ya ke kren te ko ma te nwe programme te a ka ti let's learn tamie te hem se ko yam sna khata hango se ko khiri sa hi te mo kan kai si kam si ba khamene te zi e ya khwa ya frek amati kwa kham

Ganga are soto kende go ane soto na wa. A ha kuye te damme a tiri ka gawa ga ka ka go tsana gwa. Ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te o.

0: Kimcha wala ki tik de ya wali nki yal firi ki Eska FM tolo me gya ambu nge wa Eska FM wii tan gya tan kum gaki ngam ya min are verte ni mayon Plisa kang hi a gya ngong hi a ki khalaman ngong kang hi diw tik de gita chuki wana ngong ngui kang hi gya wa chi di aya gan ki kanyi kuna wang gya wa moi fonten ay kunan kwa sing gya chong kama sorry kwa ang hi gya wa au aga kuna sing gya chuki wana Mungkin kita bisa ke usran ayah kunan. Kamsen kang agan ngosis segianun ya tiga tinde agan ngomong kang kang iseng agia semua 15 ke Juli ke kau yang acun ke ikor leni aku nak ke damin cik gigi cuci kawan kang iseng gigi cuci wanan. Kau agak kunda kang he agia kamsen agan agi gani kuna wang ke gua kuta aya kani kuna ke kozul natal chik de gite chawa chik khwa ai tal fo de gira chuke kaum kang hising agya kamsen te ki dri ng sing ke tinig da siwitel ek gani kunan ya ngai ngai de gira ngoke te kang e kha ai tal fo chik de gite chuke kawan dens tak kam ki gu aga gani kuna kang he chi ngai ying de gite chuke tini ngau ki gani kuna chik de gya wan sukuan ay habit kuna ko ahi gigi chuki ko misala ki ting ha uang gulup huyi ng ay gani kunan chikwa tini ka si gya kamza da ki ting ha gang aga chon ngay gigi da chuki kawan kang hiya ngay ngay si chuki tini o siwi tali ha gigi ngay kle hei dri gigi ngay siwi tali ng aya kunan gigi sa kama kui kui ki ting ha gang aga gani kunan kaling to kang sing agia kamso ngui yang akani kuna ge vetan ai to kamso vi koman aga chong ke butan aya ngau ka sing agia sing wan vi koman aga gani kuna ge kang he chik chwaing ge kama kol dul ge ge kang aga gani kuna to ge ge chok dala oi ge vi koman aga gani kunan si gia kam kam go sing wa butan ke gani kuna kwa buta ya sigya ngung ya te ki malich ngan chik gya wa honor te sindran di ngay malich ngan se sya kanda vi ko mahana kao hong sing gya da chwa hana veta ya ang ay chok kham sing wa o yin ki gya ka ngam veta ngay gani kuna ki ngol ngang ay tumina kao hong yiwi si si a gya te kham kham go sing o veta ya ngay gani kuna mgu gya hong cho kumisala ngawan ka ang hek tali ngang aga to sing gya kham sing wa ses ki november ka wisi chik gya klik ako ki ka ngayin Fasin. Kwa ayi 14 kang he agia kamsu akan ay gani kunan chik gya Democratic Republic Congo ay gani kunan ata ka ka kang gya wa tropan ay wa Joseph Tinde kang he achik gya hon ya tik dilan ay ngu ulya kan chik gya ngu kun sai y gani kunak ke nor ke us de ay gani kunan chik chwai ing de gya chuk kawan dir kang ayi tila gani kuna kasi gya kamsu wa kingwa aya statu kunan ki gani kuna chik di gya wa kingwa aya profensi gani kuna ka ang he ti ka ang he di gya mungwe kondisa gani kuna ka ang he chik di gya wa sorry gani kuna ka ang he ka chik di gya mungwe kondisa dile ang ka chik di gya mungwe uli ya di gya mungwe gulu ka ang si gya kamsu wa ti ka ang aga chong kule yung di gya chuki kwa gani kuna kwa ang ke on khalak ya ang ka sing ati ni gyan wa khama ko un an on rsu wi gan mu gin kham sam chi ma chi gi ran go kuni san ka hya gi gi mu ke khobo wan chung hum yi un hya yal firin ai fasir gam chawla di chi gi gya wa ye ni ri kham ja dir gya sam chang hum ke iska fm
1: yal firi ama ko fo minute jinge khwa xka fm ki bori eshwara ma tera marats berahum Polisa na a karata shinu khabana khatu e gakwe di choro a Moi Fontaine si u mambira iki tu si lukasi a tembisa iki te to osran di jawo si na khwada tam. Ni a tin ka gakwe choro a 15 yuli ngu kuri ki yama ike kha ekurule ninja shuri e di am. Yo kaha ngu kweji a ngu nge iko tongu him. O kwena uko he ngu kao kumburo kaha ngu kweji a ngu nge iko tongu him. O kwena uko he, ngi kao kumburonga si kwa makuta ta kiti ngai kwa zulu natal si kite tiin si.

achahwa tamu. Mbunga kwena ngwe shaishi kha dango awongo khanao muji akuisa ngumutetu shikanga kaise kya itihe ngo ngijaon akana atau dibute kwa kai gwenge ana taon kwa kwa kwe omba pira di ajao ka gwenum. Bute a hona desi narandi kehem jao kwa mki dikuwa ki teho egota ngo mutetu iki kwa itim. Mutetu si ae chinja isa kya itihe jao ani kwe kwa kwa iti hurumende na u ngo yaba eti sinu sit Afrika kwena jawa awo habe na kete ka ete ti tako ngi o muteto nguiki anako te kwe ngo tsebek eisa kia eti kim. Puka kwena dango wo siyako 6 November ka kheri ya gwe nganao aniji a ngo te kuyako ina kaatam. Burishi u kheri weme. 14 dikwe a nunga ki haa Democratic Republic Kongo si o amitaika koma Joseph Tinde Fry a Northwest an Aungushiki it's IT kit o Hwatim. Rumenden de arka sin ngar sin akung fry he tu si kenge ta ki tenga we dropa yung kwango mukunda siu ete kwe ki ngot IT ta ko daro ti kim. Hambe kwenye ti kwe a no nyama kwiti se sa IT ngo na wo hi yo a fry he IT ta a insam. Ya firi bore si u kheri o khaya ahen tu bore khabana hati kekese ngwe tame yen iri si kama kuyum.

kanga are soto kende go ano soto na wa a kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana kana tswana ke kwa soto ta ke tloge teng.

0: Bamba ti utwene Johanna Kaseno tingu ya tengu tsame ti uhanu burwe eti kasena ta enlerten he ngate tuna teke ya tena seta tamu. Niki te kai kwa ta ho he kuma te kasen he gender based violence ki mara a o siki tso ti ya hozi ti kwa ko hozi ti kasena ti nu tu enlerten zi ti mua ti kwa nu kwa ra ti tiki kwa ne ti atan e hozi a konvere ti a ki ti kasena kwa na ko koma ti. No akirati ni trek am a koma kandi ko khodzi mara asi o tsa sikithia kwa kumso ndi ko dzikha te a tovedi te a tove ha tun a khoni keri tsa kite khoda tsam na ta i kara tsa e nza kontwa a khana he e of makitsa kha ko he egyaurita adzi ati kase na titi ya enda khanze ndi do ati khwani ti ana khati a ti kase na ti sai sikima ek am ti ko ko ta khoni keri tsa ti mona
1: Emotional abuse tamite tum tam tuma ngiya te chago he tan akiti ha se kwa o kitun stalking tamite he ana kaisi ki tam kwe kasi ki tunu koma kwe chake karate gove ta khono sanka gove ha asi ukau he ai tunu na te ta tan tia ho di tin ha o tsai ki di klase na tin ji sere aningi ku ji ta kwe na ji ta khono tswana ji na tia mso kwe dzinu Aki ha ti kase na ti jim. Kun twa a o tswa sena e di a ofo ta ko kwe ofo kwe kwe. Nge angi de tum koma a tsa tomi ki te ko a ho ni kwe a tu am koma ngi ku e wa ko. Ti aki kase na ti ke he tsa ki ti kambe tsa kan ama e wa ma. Tsa ma e wa ma mboronga he no tsa kha no aki na se sa ko mu nde wa hi sena tereta. Mgbe wa ve a tsa e wa te tsa mi ki ke he tsa mtsa o tswe ne swiri tsa msupitita. Tunsa utwene swiri veti karakansa e uhanu social worker zikita matsakha amboronga he enu azikuno twat eki like ange timi kate nu tunu kwe kom a twa khona a tom gite twa tsona skya va tse he yanu sere e tsamu kwa go mara a tse dzikunwa te khano amta ko matse wa kobe kya i karamu wa kobe tunu kwe kheta ma of twa go tamaga so azikite ke klase na ti tunu ek amakiti of ntiku khoma ha tsam Numa a kha kuti a giao ma ki ha giao re ta anze ti klase na ti go di tia.
2: Una tame de ka kuti komo ka a kene ta ma go tsa ke sino. Ha kwara sa ka lo ka ma tse kha o go.
1: Ti anze a kwara se ntla ro go kha wa go kwana se ka kha ku he e noda ha ha ta mkhoma. Ti a ta ti a klase na tan kan ti kha o ta ti kwane ka. Ti a wa go ve o fungie ti ki tsum khoma kha ku he se giam ti kha o kwane ka nge a di kha ro ha ta sin tlo re ki tsuma ti a to ka ra ko mi ke a. Ha mi ya ta kwane ka nyuta i kara si ewa ta ti. A khuni si tsewa e sene ti ha ha protection order sa koti nka apply kwe. Ange tsum khoma tsu tsam te ki sene ko ti ya o ke ri e te ta ti o tsum sa si report ya ta a ho eno. Si tsi tsama ko ma ho no tsa a te ti. So a go di tsewa e sene ta ma ti ha a ta ti mo wa go di tsa sene ti anga ve tsa mo wa ke tsa ti ti o ve ta.
2: Tsum ma tsa kwen ka ho e ti ki.
1: Tsatsum a kha o ntu ma kwinye e wo ha na ko sa he ka muthi ya tsamdi hi sena ko ha te u ana ka isi ki tsu ku ile ka sena ti tsunu mboronga a te ta ek am sa tsam ko sa mboronga kwa ta tinu tsunu a ki tsum ko mboronga rata ma ho iko u wa ho ita tsam si ki hi sena ko a e ya ta na tsu tsu he e wo ta so a khuni kwa na zi u khwara ka kwa na dzi tamati ha nyu ka sen si ki te ana ka e tinu ti u tsaye tswerena kwa ti tiya go di ana tlobedi a ntimongwa go ti ana tiba nne ti go di ata ka ra hinko tamagano tengwa masena go ntegongwe a tsama
2: oke tsan gre bangi ene tu go ha kwiti go tete ka ti tama ti anga wa tsan gre kam su kana zike
1: ti ya go iwa di kwiro ro ya go he ti mi ka sangye o kena ami Thank you ko teng ko ni en lekh tang za ko ni san wo da ha kwa na te un ana tsa si ki te ta ko na o tsaite ni te ta ko na o e ti a kwa na nwe ko ni ko ya nu te nwa go ti ve te ta nu te te an te ka sen ti nu a go di ti ti ve ta o ki te a ya go tsa u a tsa te u ta ko na ni tu na te si tsa u ka go tsa so ya ke e ti ya ting yo ko na mi ya go thank you ko te hi ti ve nu mistake ke anda si Seria aho ke hambe nu ti hive seria aho tu ye tite ota a ke en left and far ka na ya tswa te te ta nu te kase ti a yin se ka te u ana ka ke ta na bana se ne te go ni ku mita ma ha ya
2: Oke, kan gra dangi te ta ku gra esere mo ka yo ana kase ku ji se ne ku ha ka en ka di kase ne ti ko ma ndo ta ma ka ka se ne ka ye ko ndi ko mo ga ha ku ne ta ma a ka se ne te ne ki ndi ko ja na te a ka ka ra ka ja sore ma ko ne te a Platform 10 ki sangsido no pova people opposing women abuse ka kona ta workshop e te go rena ke na ka tla go ende kuri kwedi a ko kwedi no kwe kwedi ta na ana go jeti fight ana go jeti nwa mate ka five size kya o kara hetsa ti no te ka kumza go se 13 ka san kwedi an o te ka dang go go a kara go ta mika adonion na te sore mate ko mo ndego je e ka san ti ndego je ko mo na tire ta me ta ku te ti siki gender based violence when they could no mbakuri kweta hungra kana kaya ke toyo ko ko kana ji nje tsama ke ke wora hasta ka ko no te ko mo go ate so le mo ja ko wana bon ka go no ate a ronda ba kwetsa go go minga ye le si so for 5 day o my training te kri or gender based violence kan se us vertel wat het jele so ver geleer en hoe het die workshop verstaan
3: Mika Antonio Tajugi Behena jo training anke longsak anke mandag tot tike kala freitag. Ta mingu tike kawanga wa longsak anke Dinsdag. Ta juge longsa tike juge longsa tike kala singi onhakwa dami ki dewe. Ta kama sungkwa ka adame mtuwa ngeke onhwa tia tia gita mwini nge onhwa ka eka singe chunga wa aki kong kalaka mki nge ta longsa ka nga ka chwangu matiki longsa chiki keme nga first kelende chunga wa kongju chiki longsa ke waka kao mka waka tia tia o chikoma nge nge kwa a magwa gao a twisa khali ya van a tetula tata gu a angungu ku epasa kwa khali ya khali ta nga ke ka ka chichika e khunte ni ko ma chi khekle ke paida chi kaka kar ki gya a ta anga anga ma ta atwiso ro chi kaka la ta atwimu dhmaya ta ka asin ka pe ke kham ha asor go ta dom ta agwa di tsa wa dor pata ka jang ya mali me ha tsitse ka tsitse ntuna ya ta mali ka la aga ta mtene ki abuse mtsi kekle ta mtene ki abuse mte weta ka ka tsitse ho wa jutse ke longsa kwa ang ta m a dhame ke tsike ma tsike longsa longsa ka nga ka jang tsinwe ma tsike gwa ka mtswang ali ka khom tswa kwa khwe mtswa gum ka kho mmang dwi msinti ka ngoli tsa mohammed skap msimane tswa khwasa yi katiti ke ra even ti goma ke gu ti tshwanuma go penika ma gong he tswa kanga he nwa ya tane tshunga wa ke keng van a kanga nwa wa penita a thwisa ngkhalia ka madda wa ka mati go ti dema ya ndisa ti go ti go ge a reg ka tswa khala ti de ta kala ka e ong wa ka ho ta mhuki singa nga e ka tshunga wa ke ta jutsi ke longsa ka khe nga wa ke itsatsi go ke tsung Ita nwe ga fur kala ta ga guli ita ga jakwe mtene ki longsa dewe mtene ga ki abuse dewe nga nsung Ango longsa ke tiki aki nga Yama ti yama dawa dema ya nga sin tiki a dea kai kwa ti Yama dawa goma nga sin tiki a e ya bake o nga kwa ti ta tane nga longsa ta Ati keke mtene ki longsa mdewe ke ti tiki oge pasi hiko hu o Wa tiki ka hun sesima ime kong e
2: Marlene Mrs. Tamate Tira, a Taiki Kino, as the Mataro de Tasna Tira, Ningwen Tayeti Tago de Kuexo Piskin, Wexo Pajau, Ayako, Dakarati Clowner, Pova Technician de Clowner, Tahono Sangsido, Platform Tinoante Clown. Tintecom to Marlene Skin, there were at the Asura Margarita, Ningis and Tuski, Head Casineco, Como Anatihoji. Marlene, kan jy ons vertel wat het jy in die workshop geleer en wat het jy verstaan by die workshop?
4: Mikwa Marlene, da tira mitse lugisa kwa ngwa, ti tisi kewa dewe cho ngwa, ti tete ngwa, hege tsakwe, huma ni mkwa sengwa ka, takangwa tsakwe gawa, kanghi aki tsa aga, nga zanghi ke aki tsa, ti gokawa, itay gyan kula kula, ti tangwa, sawa kweda ni kuna wa kasin itsa wa khatruti hm a ti gwala ti gwala ti ga tsama sawa a hupu itsa tewa ka ta itsa tewa ka ke hupu ti ga titi ka ti ge ge tsa itse bi sisi ke a ti ga la ti ga ti ga mali kani ba si ti gwala ba si itsa wa tipa kwe ke mali ka la ti ga dutsi ni sawa itsa wa tipa kwe ka ka matsu ka itsa wa tipa kwe ke ka a tsowa ke Ah, mitsita ga agitsaya di tsawa ke ka fika ga ga masin dewe ga ga ng khoka ng dewe ga di disutene ga o mai khwasin ga jige pe dawa mali a tsom a tsipsi switi a tsom a tsi tsala hinge dawa la ga ta ng hi dawa mali ta wa mo khali tsia a ta ng dawa mali tsi a tu ha ga ga khwa a mali sa ka ta teno ke tsi tsepe tsala tsama masin da tsi tsepe yung ga kula tsi tsepe ga tsi khwala ke pe a ng mali ta tsi a ngo tu ha ga ta a ha ga ta tswa ng hi ke tsi tswa tsi ng da tsika la tini ka o ta ga tini khwa ta tsa tsi khwala ke ng khri a tini na ng ta ke tsi tsi ma ka e ta tena tsa dawa la ke Ki tak tutu ka yunga tak kan asiwa tiga tizi kal aga ki sengka of tiga mema ngah ki tiga tizi lusa nomar si tizi ki nuh kwa nuwa of ka atua ka ga tiga nui akan ki atene ukuwa susu luka kau ki tiga la kuima o tiga la da tiga la kuima o tiga la da tizi ka dewega da la steli tiga uka a da sa ewa ki susu luka kau yawa gya yunga si tagi tiga kala sa ewa ti kiki tsho ka wa yunga o se tutru wa yunga ya ta ti ga ngi aplati ha ti qao kan ju ti ke kin sa kwa ka tswa ka sing hi ta ke ti kwe nu ha ti qao ta ti kwe nu wa ti zalata ba si thwi go le tsa ti ga ti ka la tso ko fer va lisa lisa tswa kan ti ti na wi plati ke ti ga ti ka la ta a aplati a ti thola ga aplati a pa sa nwa wi ka sing hi ke ni eti tsamatsa go etsa tsi tsamatsa go etsa ba ba si ka tsinji ga e wa tsika ntutsike ngisa kwa ka tsika tsisi ntutsike ngisa kwa mo se la
2: thank you Marlene miss it so re mo go khane ka tsi go tsi o tsheka kwa na diplomat ke ne dango e ka ke ka go e ka gore ke tsang re dangin ti piro mo salanga
5: Sa teken maistu

Ganga are soto ende go ano soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tlo re te.

Kim jawala ke chigbe ya wali unke yeneri SK FM dolu magian ambu ngewa SK FM ayuwi tangi atankam gagi ngam ya min arvertin moyon. Patriotic Alliance kang he yi akakawang gawa aking ayu presiden kini kunene acik gigi ngwa oku yang kalemang na gyan ngam ya take yang higi ya kam kam gwa show parte agani kunang yi cik gigi chuha na u vikoman ngawake vikoman aga chimbu ke bunga ayin kalemang ngam ngawake cik chwa yi ngigi ya kama ngolo dole ginga gigan aga gani kunakula kanu yi cik gigi ya kam sen hong cikang acik gigi hong chung haun parte ilia dengge ngawake yi ngigi ngong parte ay chong ngong kang hiya gigi ngong Peters lumela aya kambu gani kunage blom fantin higi ya un a kamu kun nga wag kanang ki aka ka oklat lang ya oparte ay wag gaiton makienji kang he pi a atik gi cha un a nga wag yivi koma ka higi ya oparte ay gani kuna please again ya ta ki ngunung kang he tini diwi tik gi chuki wana gani kuna wag ya wasait ki tembisha ay kunage uasaran tindi aka ngunung kang ya wag dame yi ng hitik gi chuki kumisala 15 ki yuli ki kaw yang agani kuna gigi chuki kawa ikor leni ayakunan. Kanaw shiga sing agia kam kam kwe sung uwa kalima ngangka ng. Renda maduri kang hiya ati gigi ngwa uku yang kalima ngangka agia kam kam kwe un angal gana ki onir suku. Kang isteni gia kam sung uwa kaw kang agagani kuna kim chiwishi ma chik gigi dan ngangka kondisan. Kang hi kaw chik gigi togan ngalo kam kwe dami agani kunan. Chikwa ayi fiartin ke gani kuna gya uwa Demokratris Republic Congo ayakunan Joseph Tinde achik gigiran hok uyan kalemang nganta ke Nuart ke uaste ayak gani kuna dila gigiran hok uleaka ang hichik chwa fiartin ing gigi chuki kawan Diarka gya ngang hiyate ke dila ya angka ang chik gigi tom kamokuan ken huwan ayakuna ke gani kuna gya uwa Kawanggu ayak provinsi kuna ku ang hiyak gigi hok uleaka ke gulu hichik chwa gigi chuki kawan kula chik khoing ge ge ga chu ge khwa dila ya ng ang ng ulya ki gani khuna kwa ng onur shu gu sang atini gya un a kham ko ngaw ga ngam ko ge sang um chi ma chik ge gi rang ko kunisan kang he dilang ge ge mong uli chang hm ai fasi ng kang chik ge gya wa rahpi aga ga spram bo ka ai captain ya he gya wa andre Estherizen kang hiya agyang yat ke guman aga kam tu chung ka hit gya ko kang Australia ke gani kuno ko ang yigya kam kam ko ikan poka ka higyang yat ke yi agya kam sa un kang aga ngeng kang he hit ni gya kam sa uang aga five ga gagan ke kang hit gi chung gela uwa ka chong gani kunan Estherizen ay kungkuit aga ngawsi ya giyan ama kama kwe giyan ngang kao hong giya kam kama kwe kaan ngang kaan gan kuna kaan hi gumang aga kam chik de giyan ho kundisan. Wam chang hum yi ng hiya yiniri ay fasi digam cha wala diwi chik de giya wa diwiri kam chik diwiri giya sang hum yi ng hiya kwe dam wiki SKFM.

Kim jagia sa chigem sa program yang higia wa won in a wag collecting magic begin wa utuan. Namu u kang hitik gya wa kwake ethnis like a gun, kang higia kamsun ki munk a kamako kamka kot a, like a gunny kunan, kang higia wa kau yang aya namu u kang hitik gya wa ethnis dak a gang, namu uan like a gun. South Africa kan hiya gya kumsa fir ina khdi nasi ngay gani kuna ki manako klekle hongi inti gigi ngay gani kuna kwa amaku gya kuri kama kwa ikan kali man ngangka ang ki viko makan gya kumsa ngay gya demokratis aga gani kuna sa program ang hufa si Vessel Pitores tig gigi ngay wa toho ay jay ngay veke achon ngay tig gigi ngay tuchi uwa gani kuna kwa ang tagi mcha wala diwi gya wa tibiri kamja gya sa ngay ngay kwa damwiki SKFM

Gapi yoro koma kaya kara kwa set Afrika koma klama ha. Poraki te men tika set Afrika kwa pas kwa kwa tam minute se kun ye kwa ha. Hisa ni tako gwa nam kwa hampe kwa nga ya zabora. Sibili bili ka o gbora ka ka de parets ki ye koma. Masé kom ki kara ha. Masé koma ki tshebundu o kwa kapiro koma ka ya kara ha. Kapiro koma ka ya kara masé koma tshebundu ha. Omar tshebundu a bora kwa pas kwa kwa set Afrika kwa di tse ka tsengwa nga ya zaka ike ka o ki sio kwa. Tebogo. Mukwela mjo makite bolo bora tsika kyare kala go kom ka tsheka bora si yo ha Ronwell Williams ka iza bora kiri kiri na ku kwa maki kha makha gure enwa na iza bora khara ki temono South Africa tsika kom temono ka iza bora ki an twa ka ike pa sha sendru khe ki apole sa ki temono bora gure kha ka ka ro ka twa tsika kyare kala pa sha Kongwa na iza bora nge kha sibili bil ka ike pa sha kha Maseko menje o haba ki mate yo hata borang ma kwa khora. Mate yo hata ki demon Maseko borang kwa khora. Jambora tsangwa nna etsa tsika. Gini ya kwa di jambora tsangwa nna etsa tsika. Borai jamukana ko yakki temlo tsika kyare ka o mar ka isi ka borai kyaro na ko gorasim ki man kala gorasi yakki tsabung go ko gorasim ma se dabre ko ma kim boronga ko ha si tole tsabung go akki temolo ka piro go ma kay kara wata si tole akki boronga ra si tole akki ma tsabung go ma boronga Kamgo kuma bora temuna ki kai si kaya Williams ni kasi yoko Ronan Williams. Williams aki bora aguya. Tama chao si kabora amborong kara kota. Bafana kabora pas ko kota si ka kiare kaha okon. Kiare kaha to go kum kaki temuna go kum kabora si yoko. Williams kanga nga za bora ingye kara. Reha South Africa kwa ki temuna bora kai za kum kwa kiare kara si kapas yoko ha. Amana kanga nga za bora de kapas ya. Ei sika kemu kete ora bora tebo bana ko bana na kwa ke tebo dokta dubi na kare ka tebo bora tsekere na kutara kwa enwa le tebo bora kara jam bora ko sere jam ma kana ko ya so bana khori kara ke sat abre ko chao krisa ya chao ke ha ku ka si tole kama ke ma jala na kwa ba go ko ka bora si ko ha kuma jala na ke tebo ku ka si tole kama no kuma jala na ha Number 13 ma bafana mafana kwa mguka tu yan awa kuma gala de kaka kwa mgo kumkisi ya Bora kres ka bafana kwa di kwa tika sika Chika kuma ki bora ya iyo kwa temulu kengwa nga eza pasi ya Kengwa nga eza kuyo kwa kaiza makian kwa du kai kai pasi kwa obri Modi bapara kumka na kwa kawaji Ika kuma gala na iyo kwa ta Rainer Zaki, Tabula Bora, Gunner to Saya, Tabula Kamska, Kumakalana, Yaha. 5 minutes in year for South Africa, Yal Kara, Hong Yamako. And my lads are brought past your Haka, Obri Kumkara. Haka, Obri Kumkara, and Mar. Rainer Zaki, Tabula Bora, Raka, Tabula Kamska, Kumakalana, Kahora. Tenya Kumabora, Kayaka, Yokota, Bora, Sikarna. Bora kiare ka ta ki temun ka piro ko ngate obri jamakta na kha bora ki kawe ki temun mo kona ko ngla e za bora go tsho mo te khola ngungu maseko ma ki ma tsanse te yo khota bora go kha gen ya ka ko to mar ki ka la kha mar ka iza bora ki tu tu ko ngkha ya ka la kawe ki ka ngkha se da go ki bora ka ko kawe ki sia gen ya ka di go na ka ko ngla za ngi e kha fufana Bora gue pakai cemer cang kalau kau sedar kau menjadi kalau kau boxing oke ya kau kukat kamu kau kau makan aku sehingga kau makin kambing jang aku tu nambah ten makin turina se iya kau sedar Afrika kau kau balde balde kau ngan ngan jang kana ngan jang kau kau kau berakang kalau kau lagi boxing ya kau tu ya kau kau makan aku

Exka FM onertensiwa ngeke nihada kimtsa amtsa musencandwa ngecamtsaki kumancukeke heavy key ngecamtsaki azange wamtsa musencana mtsa kimtsa wala ke awuchichona kuchona qhamtsiri kimtsa cam maqala eke mtsa atiti maki angumcecwa mtsa samtsa bhola ke ncamtsa ke kumancuke wala ke qhamtsa ke dreri ke kumancuke mtsa didi ke ucecwa mtsa kuyishika na he bola ke ucecwa mtsa sare South Africa ke ngcwagini ke qala cemcuma mtsa sange bola eke vena ke kumancuke ke atiwe yini ke team zabola ke khonqoda ka usiyana qhamtsa ke mtsa cemcuma qala mtsa isa yeke qhamtsa ke bola mtsa sade ke afcon a kole fa ye ngxe ke qala ke mtsa singi South Africa ke vina ke atwe ini mtsa sinde ke qhamtsa ke bola e ka qhuma ncinci ke yagcine ke rikorix maleti sa pizza bingo manu ke qhamtsa ke bola ke a khuntheli e ke khwindam ke qala cemcuma ke usiyana qhamtsa ke mtsa titi mathi ya ngxota ni ke a ngxa e xoxa ku a khonqa mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sing u ka usike e mtsa tani ngwe ngxa ka ke qala ke mtsa titi ma ngxa ka kawa ke tsiwe ka pasi ka asang ukwati ya bustan kwaka o asang kwaka itu to asa kwaka wisa na kaina ki a panga tsi tsela sang o angwa tsi tsela sang o fa kham tsi tsela sang o a uka tsi tsela sang tagawa ke he al asang kwati o ke a kham kwati o ke he a long sa kwati a wa fustan ka ta ki tsiwe ka pasi mo ko panga tsiwe ka pasi mo ko tsi o tsiwe ka pasi ko kwe ka tsi o pasi ka ko ngwa ka tsi wala ngam ka ke wa tsiwe ya tsi tsela sang ngam ke wa tsiwe e ka ngo panga ngam ke wa tsiwe e ko kham tsa ta ka Tigi he a sing twati o tigim ta along satwaka mtafistan and offistan nakawa ka e a wana ti o ti agigi kama tigi sing a sing uda atiki chika e ke he kwin koyuka kwitamkwe ma tika mama kromo tika mama go ta kama zalami tika mama go ta kama kama mida tika mama go ta kama mami ta tiwisika na kaneki ka e he gang a sing kroka of ka yafistan kroka kala kang tasandiki kawa tiki kang a unga oka o tiki kang a gumi no kawa tiki kang a gumi oka o tiki kang afistan na ki kaki kunang oka kuna tam oka kunang akatoka da tiki along sa kwati awa maniria e yang asung ka o maniria e yang agunno ci maniria e yang apangano ci ka kaina ki ci wisisi kan duawa ko e kang asung khame ha pustan ke ki kati makang jala khamo ko kati makang pasi khamo ko kati makang ma a apangano a fago minno da ci wisisi kan kaina ki ko e hemcha a second no ci giso fo ko e hemcha ngoni to ci gisang de ki ko e a ko tu sachi ta sini ki kawisi kan duwa awa ko e a tuna khama kawisi no kawa ko e ya ta wa khama ci sim tri singi he kang awan kali mungi o ato tuan kali mungi a uka tigi he kang asing kwa kau tigi afistan kwa kau tigi kang along sa kwa kau tigi kang apanga kwa ka da tigi he kang a ohe ka a kani ngau tigi a ohe kana kamu si ka panga of a zala a kaina ki tiu si si ka e he kang kana kamu si si a no da kau of a ngi of a pake kawa ka zala kamu kwa of kang apanga ngawa a kaina ki ka e asing tawati kawa di besti ti a o asing tawati a akon ngati khonwe yeto mo akon ngati khoy ye e he anga akon ngati khoy e yang akoma ke gini chi ke kang icha kang ko kwa uchi ke kang icha panga kwa nam chok sing ke kawis kana alung sam chok kawis kana kham sa tiki maniria e yang agun no chi maniria e asang ka ko chi a ukwa chi ke ka khon kwa chok sing ke ko e aga wana khama chi o aga asing chi chok sing ke kana chomu si a ngka e dan

Shikatsi Chimakang Mo Pangan Kalema e Chimakang Ma Pasima Mangukan Kalema Kwe Asakal Kamati Okwe Hikang Asink Kamanoti and I'm taking Maniria e hang asink croak of Maniria e Ago Croak of Maniria e upon no chicken wishigano. Da Kakam to the and a Tamusi I wanna cheat the ticket I wanna croak I do the check and guide the key of do the check croak at the key. Tigi aki sing croaka, tigi aki good croaka, aki over aki sing the amadegi kawati jealous and a kei, he atasing itigan a cordial o water, atas aki tana cordial o atasing the kikopasi, so we sing tivisiganoa an the kei kamani a quanqua o kamani quanqua o kamani qua agamino, da so we sing again a clumusiki asinti o asati, da anu the hatigan and gang ozella. Ang litawati kalemunwe da agumati kongwe da ya kwasa ang litawati kalemunwe da ngawati kongwe da ya kongwe ya akaki chigehi ka kapasi kaku kongkwa o chige kapasi ka kongkwa kwa namjawi singki agda singti da akumt akte taki akkwa ng chigandwa he ta agumita o ngwa chigana o akum ngwa chigana namjawi singki kawa kwa ehe he kalemunwe a aw kamafoti kwa ehe akkwa nisi tachif kwa akkwa singti he itakwa agda chigana o atakwa pangachana of anwa kwa chigana o anwa kwa chigana nam chagi singi a chiwisigan doa ang teki kalema e he asaka kamat kwa chigana atoto ko sing chiwisigana hung ha go ha chigana of atoto ko kamsi chigana hung ha ko gonga o ko guga o aka ako pangaka tam chagi singi chigi singi ke kalema ngui a panga of aka kamaka of aka kamsinga ta singo ka ki kakuliti maka jala kama chagi singi agda singi aka ata atisa of aka kamsinga kamat jala furka e awana chikano furka e akanjano furka e he apanga chiku chikano chogu chiku e asaka khama ka wan ali mungla tan ga guchi ano da ga ama chikano afa ku chikano o agu chikano o apanga chanela later o da ngge acha singa ki ofa sa da gini chikang to ka kopasi of ka to jala chogu singi ka wa khali mando khali mungi ani shiki mu kuchuna chiku chikano o agwa ngini mchinga momo to ki tu chike ka dangwe ko kong mo tu chike ka dangwe o ko wana mo tu chike ka dangwe o ko kong awan ka wisi kan wa kwa ehe kang along sa khamati o of stan khamati ha sing o ka ki ka tima kang jala kham of ka tima kang pasi khama maniri ni kho mai hang as agun no chelo maniri ni kho mai hang apang no chelo maniri ni kho mai hang along sa no ka wisi kan wa chisi kan wa atai ni ki ka wa chike hi kan chi kho asing ha ko chi of stan khama ko chi a sing chi of a ki wana chika na da chi agi wana kwaka mtaki singi manira la yang agu du no chikana o ngana kang adu ta apanga no chikana ta ke agi singi o wagde gi sachi he ka kwadzalam chaku sing on me dilek te tian do yang a agu du ko shigan do o fa at edu chi shigan da ko e hem cha asaka khamati a wa ka e sa singa he ama ke ka chi jala sanga marti ti mando him sa du chi al al asanga ke dang chaku singi chi shigan ka kripasi o ka kwadzala o wa khakon ngaka tam chaku khamsi o chaku singi chi manira e yang pasim so pengen ngoci awa kan asing ci o kan atis aci o kan ha hing perubir cikan lagi kakak kak esa kama jala o kama panga hing asing kika cie ka kwang kau cie ka pasik kau cie he asing kau ka kama ni aku kama ni ajala wan kam jasing ikan a cie gi kagia kakak ci wa agu cikan a tak duma anisi tegi ni mungkin mursalah mungkin mursal mita ke ciga oh mungkin ke wati kana umar ka kwati de kama kwati na kwati de pasi ma kwati na kwati de tu ma kwati na kwati de apa ngomi wan a tro ano da ciga ka ngajala ta cinga kana ta sini kana ke musik kungi ni si taci for ka he akung si agda sin mereka na ma ciga apa si okro ka anisi ke ki titia e hima o ciga yo titia e hima gu ciga hima kamaduma ne akwami kamaduma mania oha van kana chigia ka kamsingo kana chigia ka titi kana chigia ka wola asing chigana ta chigia jala ko ka pasi kwa ta ka e he acha tu pangang no ko acha tu o kan chi wo yin ka chi acha sing de chigana ko chi de agastra ka ko chi de ka ke amra mu of mu cha of mu to ta asing de ni chiga e ma mo ni ko ka van ka khin de ki chigi a ko chi o a panga ko no chi kan ni shi ke ki chigi he mi blo sing kwang kwa ma kama pasi van chi wi si a kam sa rim cha pasi cha ni si cha cha chi o cha khri chi gi sing hng sing ke ki ka manir ne kwa ma yam cha a wona no chi ge manir ne kwa ma yam cha tu no chi ge kun manir ne kwa ma yang cha a kham no chi ge ka si an wa wa ko he e cha long sa kama chi si ga nang ta ki apa si opanga
apa si au jala apa si au kama kau si anwa ta ci si anan ta ki apa si au jala ta ki ci ki ha kama au jala ta ki ci ki anu da o kuma ta ki ci ki anu da kham ta sing kana ci kwa anu da ci ki he jala ya kana ci kwa anu da ci he kuma ya kana ci kwa anu da ci he to ya van a ci si kan do ka ki apa si atuto o jala ta ki ci kriting o ci ka kriti ha o ci so sing maniria e hang a kringo ka ta au jala ka tasinge ka khine ki chigi agu ko chigana atena o da chima a chima agia ablosung titi ake guton sala titi ake guton chigana kuna u atani gi chigi singa atani dui ha khabar ki wa a siringama da ga hik ato to tosin ka agi guchi kan da mar malika e a waka wa malika ta maka boma kan nalo da chiga ka khunga fa cha ni a ngasin te gi ni chiang gi tso da ni shi te gi chinga mo mo tso gi le be chigi mo ka chigi a o ngka ngkwa khon ngi tsa u kawis kan dawa ci ya ci jala kam ke di besti mani ran dawa ale be ci ngkon ngmu tsaw ka si ka diro ay of asing ke ka ka wa ci ke ka mai ka cha ka akam ke ka wa ci kan wan ka khne ke ka e a tswa o ci na ka e a tswa ka cha na to ke ka ne si ka ka ki ci gi si mata ni ge ke ha ta ni dui ha ko o ci gi si mata ni ge ke ha ta ni dui he a pa ngang no ci gi si mo ge ke ha ta ni dui ha o wa ka le mon dawa wan ci gising a oka tare a check kama dan ngin kalmun a tsani shi dim cin na mama tuwa kake tuna ci ga ci gising from to gising kana ci a kai ne ke ka kawa ci of ka kawa ci of ka kam sin ci kan do ni sin oka ke amani kwa wa da ka gishan jala kama amani kwa wa daga gishan a to kama na amani kwa wa daga gishan a pasiya a daga usiya na kanim ta pasim ta to ne shi kam ta ke ina ka ci kim ta ngo to pasim ta to kam sin ina ka ci ka to kan wa ci shi kan do sin ka te majala kata mapasi. Mencari terang lindwa, akam saya tegi bayar buka warna ledia akam saya.

Exga FM 107 ngxakini ngale ke mntwesam segitara ncindo ngicamsa ngeke ngimyeke ke mntwesakhe mduduzi ncubo ecamsa akecamncumo xala yawola xamsa ke twevi camsa ake ndiyartarhamonita kequmanga ke mntwasendigixala aqonqa mtsari xala ndisezintona siteke septembr uba mntwasengemtsa lastivike axhamsa ke mtsa septembr nqwe ke mtsa agqume ncawancawa mtsancothiyawa october uma ngemsafike xatswanqa kawisena ke mtsa ndidimake ucecwa mtsa samsa gitara ncindo engicamsa ke nduduzi ancube icamsa ke ngeke ngimyekele msicuko nculu kuyixala cmcmso mbola ithike yaqhuba ke ncinaqo mtsa mntwasake asouth africa ke vena ke gini ngetwezi ini ngexala cmcuma ewa afcon xa igolof ecake bhola yanqumsa afcon yachaukuyatshince nobakhawusike mtsa sake mtsa tete make ucaqora mtsa sendingumtsaola sike yaqa mcaqo waqha mtsari mtsa cmcuma qala mtsa tete ncuma qala semtsa qhuba eqa mcaqeneke mtsa pasi mtsa tutu sengkawusike ayi ekangadzala mtsa omtsa tutu qhi kawusisika ekangapasi mtsa omtsa tutu qham seng tshiwisika ekang adzala mtsa tshiwisika ekangato mtsa aqhita ke mtsa abangcoto tshitsala ke sengothi tsike pasi mtsa utsike ncuma mtsa van kawusika ndiwancinte ke tsike angcoto owa tsike kang aqaqwa o aqancila oke aqamake kawaka kadzala a da tsike kang aqwa ka tsike kang aqhamoqwa ka tsike kang apangaqonqwa ka wa a tsengwa aqhamusinga usikandwa o apangaqa ka usikandwa o aqwa ngising uke ka ka demaka ngadzala a ka demaka ha pasi a ka demaka a a gaminwa wa tsike kang amtsala aqwa he asing u kwe asika qhamotsikising he kiqheke wona tsima pasasing timak yaki ona timak yakon khoto timak he ikang higia a pasang lagi a pasasing manir ne kwa mayang a alung sanno chiki manir ne kwa mayang apangano kausigano manir ne kwa mayang a alung sa akwangno kausigano taka khaine chisi ke him zao chisi ke him zapanga chisi ke him zasing mtsasing utiki kausisi a wa alung sa cha kaki qala cemke of aqhamo qala ki qala cemke daquma kona u afistan kategi chige kaki khonqwa he chige kaki qinqwa chigana kang aqhamo qwa ku chigana kang apanganqoka da maniria ehang apanganqoka maniria ehang aqhamo singa ka usisi kana hasongogi chikka dema kang jala katima kang pasi da katima kang alu apa agu chisi kana om chamo geng ke au chikang da marguma anisi da ki mchinga machike ku ko nga om chinga machike ku ki khoka van ka ka khama manire yang apa nga no ka manire nge ha agu no ka wisena da chi alu sa ko chi ki kala cham ke a ama da ki chikana jala fa ama da ki chikana a to a da ka e agda panga ka wisena ka e agda gu chikano a hi ngala ter wasing da ki chika ai he ka ki khonkwa o chiki ka ki khonkwa o chiki ka ki ka ki khonkwa ma pasi ma sing ma nirne kwa ma ma ngwa ka wisandwa mtsa ko nge chiki a ngwa wa chia ka ne tsimu se pasa ka kham sing chi o wa sing chi he nga ka ni shi tsa ke ki a msi ma nir ma yang apa ngwa ka wisandwa ka ngwa ta ki tshisi ke he ka ga o kwa ka tshisi ke a khama ka o tshisi ke he ka a no da khang ki tsala tsam a o chika ta duma nga a wa khadita wa kham sing ka ki kamachili kya chiki jala singe ema ki ofa khomchi ta guma achi nga nisi ta ta ki chiga ma ki jala he ta ma ki ka kama moku tawa o akhatsa nqanqa wa khatsa nisi ta ke monirinwe de nga kha atuna ka wisina ta mtsa wisinge mtsa nisi mtsa blosung ki chima ki awana apa sa sing amani kwa khabare ke ka wisinga no amani kwa uzala ka yene khatsi ke awana he ka ka ka gya mtsa ke singe ya wona biko mama ke apanga da awona a siringa ma ke tsama a kham da tsam ke tsama khonqo tsike a tsidze a au kwa ka pa sa tsigini shi tsa ke ke mtsi manirma yang pasi au ngo tsike e mtsi manirma yang pasi au panga ngwa o mtsi manirma yang pasi a au long sang ngwa tsike ka usi sia a u a tsike kang jala a o tsike kang apanga no o tsike kang a apasi a au kai tsige a ka hinkwa ka tsige a panga kwa ka wa apa sa a ka ni si tsa ke ke mtsi mo nirma yang pa si a olong sa nga wa mtsi mo ka pa si a olong sa nga van ka e a panga nga tsige mo nir tsa ke singi ka tsige ndo tsige ka tsum kwa u tsige ka jala kwa a mo ne a ka wa nga tsiga ke ni tsi jala sa nda ka e ma ke o mo nir jala sa ka yang ma ke tsum nga mo nir ya e ma panga nga ta mo nir jala sa a mo ne du ta wa tsue wa tsue tsite ke tsi jala nga ma ke o tijala ang magi panga tijala ang magi lungsa tijala ang magi o au muni dui tawa sing cacik ada akang nga a cigang da kang kaki menir ya yang pasi au gun ngoci menir ya pasi au pangan ngoci pasi au kam sing ci ki kamani kwa ua kamani apanga o kamani ajala
kawa yati o kawa achi ma mchishishi ma atowami mchishishi ma adzalami mchishishi ma mami mtoko singi kana kuka chinga wa chidoleka doleka doleka dole tikeka chikwa tikeka kwangwa a kongo ka afistan kaki kamuki kuin odiga mani ki kwa ta mchima kang pasi ka kwangwa kawa chigdira chigdi asing teki chigisanga zala kawa o yukwama kwa da agi u o chiwish gisinga kwa da awana u ta kongwa chigdi da asing li chigising kwa kwa da atrekka u kwa kwa kwa tutuwa zela uka kwa kwa kwa pasi ta akha asing manir ni kwa maya pasi au mga chike manir ni kwa maya pasi au gunga chike kawishi gandu awa ka egang mcha pasi mcha ulong sa kama ngawa mcha usingi kana kawu achi nga manir ya dole ya dole chidule ka dole achi kapasi mcha usingi ki mcha mani chwa au kama ngawa chike mcha mani chwa apanga kama chike ta asing kwa ki kaya ka jala sing o ka e ya a jala mcha mani ya kwa mcha angi a ng teki mo o chike o mo gen chike tamar adi de oni chi ka tse tak chin ga ga nam ta sa da gim cha ni chi cha mta tse gi chi ka e wa ka jala sing mu ku pa nga ka jala sing mu ku ka jala sing mu ku ka ka jala sing mu ku ko ka wi si ga no manir ya yang pa si a sing no chi manir ya yang pa si afistan no ka wi si si chi ge kha khwang kwa chi ya jala tamar ge ku e ka kho da kho da pa si a sing ge manir ni kho ma yang pa si au pa nga nga wa chi ge manir ni kho ma yang pa si au gu nga chi ge manir ni kho ma yang pa si au ka nga chi khong ya ea jala sing ya ea ato aya ea kimo aya ea ya ngapa nga nga maa ni kwa ako na au chi afa kona kham sing chi ta sing u teki maa hengda chika ang jala o masa da chika ngu kita mkwe chi sika na ngangke mchapasi mcha kahi kawisika ndwa mchapasi mcho jala kawisika ndwa mchapasi mcho kuma kawisika ndwa chapasi mcha kawa kawisika ndwa tapasi asang kwa ki amani kwa wa chiki taka jala kama amani kwa wa chiki taka to kama apa sani si cakap kan engkau cik amat jala tak kamu pasti mau oh cik amat jala tak kamu pasti mau panga cik amat jala tak kamu pasti mau kam cik amat jala tak kamu pasti kamu kam ani si cakap cik ani si cakap kau kata awak sing ni direct cik gig apa sih kau panga menir ya jala sing gig apa sih apa ngono oh afistan ngono cik oh yang alung sengno tang hitiki cik heka kuang kuang oh cik heka tam kuang oh cik kang a kham kho ka o chike kang apanga ngwa ka ang ang teki auto to kham sing chi kang o auto to panga chi kang auto to nang chi kang hang sing ke ki chi ma nirma yang a kham ngwa chi ke hum chi ma nirma yang apanga ngwa chi ke chi ma nirma yang a gul kham ngwa chi ke ta sing u ke ki ka ngau si a wa a long sa khama hang sing ke ki chi ki kang a o he a kang ngwa o chi ki kang ngwa ngwa an a katotang nga kham ka kamani kho ka von cha ko sa gi chi gi pasim cho wa cha as a chi um cha sing chi da mar ge ko e ka jala ge ko ke ki cha da an ni si cha ti ke ki amani kho wa ka fa mani kho nga ka mani re e ha gun nga ka o mani re a pang nga ka an ng te ki apo si o tu tu sing u ka wi si ka no fa pa sa tu tu kai ka wi si na tu tu gu chi ga e he ka nga chi jala sing kang a pang nga o kang a kham o kang a un nga da ng ri te ki manira e yang pasimo ko no chi manira e pasimo ko no chi manira e pasimo panga no ma ya ti kawis ka nowa chi ke kang jala akang pasiga pangang te chi ke kang jala ka pasiga kaing te kawis ka nowa ngong te ki apa si ni si ta te ka sing ke ki chi ma makakan chi ma kala ma pangam chi ma kala ma chi ma kala ma ma ko chi ma kala ma ma ko le ma kala ma wa wan ka chi no manira wi si si e yang pasi au no si mu si ke kang pasi apa ngong mu si ke pasi kang along sang no mu si ke apa si kang akai wa manir jala sing ya iya apa si outcome aja sing si kai da apa si akan engka lagi si kai ma kong ma mama gya si gising kai ma kabari kia hale mang jadi sing kai kai hale mang aja aja kong si kia wa cung si wa kong a si kai wa si um si orang kong no si gising kai outa kasing kuna tapi aja kam om jadi sing kai ngui ngui ngui kai awak over 15 kuna om jadi sing kai 20 kuna o si gising kong ada ki kui kula o chiki aki khabar ki kwa ka ka kwa ta anhawa dhau ta akhapa si adui singa ki ama dui ta anodaka chiki sing ta kona kanga mpasi ka mcha akham sing singa ki mcha o mcha panga o mcha kwa o mcha akhama ka ehe mcha singi ka jala mcha chiki he atua mcha chiki kang asing uka ki kamani kwa oha asing uka ki kama ani kwa nga amani kwa panga nga chiki kawisi kandu awa sing ka ti of ni si ka e sing ka ki ka jala sing o ka kum o ka ya to mi ka ma panga ti ka jala mi ka ma kham
wa maneri ya ihanga akwa pangangoti maneri ya ihanga na chitwa aginga wa planisinga e hapasi hopanga planisinga e ya hapasi hopanga planisinga e ya hapasi ya hokangwa wan kawisi ya ndwa wa asing chisi gandwa nka kikama jala kama tuwami kama kumami wan wa maneri wisisi ya e ya hapasi au jala kamati au kumakamati au to kamati singa ki kamani ya kwa aki tamsinga kai kamani ya hawa aki titisinga kai maniri ya e yang pasi akam ngoti maniri ya e yang pasi akam ngoti awakana tamusi chige kang a apanga chige kang pasi akai wa chige kang ga kwa kwa chige atinji kwa atwa awa afistan kamakoti o along sa kamakoti da singa ki chige kang akin kroka uchiki aki panga kroka awa chiki kang afustan kroka usikandwa na mta samsa ki terang nindwa hea gie chamsa uwa anomfunu mwa chamsa ki umatandana.

Yeah, I didn't like come give lesson ki chong lam ki ya si come a man kan ki ka chong lam a du ge kum te ki a ko dam te ki sen ki tla na vi ki ge chong ki sapato him te ki a si come cha program him te ki tu tu kum lai yang ge a kle kum ko te vi kan ku na na ko ka ge ya wa te vi ki ge feel stand ki a kle u chal tu wellness him te ki a kum wa ta kum cha tu cha ko ki ka na khwi kan ki ya o kalu kele ke kan ngum tetna ki te ngum ngai ku te ki te sa kole te ngum am tan ngum a ki ta au kama ni ma gya kama chu kale ngan ko kan gya wa chi gong gim tetna ki te ngum ngai ku ni ma gya kama gam ki ngai chi kan kalu kele khoi ma gya bola kan ku na ni ma gya wa kama chu kan ku na ko chi gong gi o khabe skola kan ku nam ta chi ja gi wa na tetna gitan ngom na kam ta program ki hi chan ma tum ta kesan ma gam chaw la yin minute ye ge ma tna ma si jim ta ge ta ta fi dikan ngom ta program hi ge at ngwa kuram ta ge sing ge khon ngim ta program ki ta ngalam ta ki wala kan ngim ta ge si ga ma tren tum ta ge sing ge program ta ge fi dikan ngwa kaman kan ge chan a ge ta wa chal wellness him ta ge ya kna tumte kya sangi kang kang kya wa chal tu wellness angna ko chiji ka kya sang hai ko dawam kama to kya yunga kama to kya khasunaiti kama kya wa dang kama kya wa economic status kangalam tetne ki taka kama cha program ki kansi ne ki ye komasi te kya sik kama program ki cha tu ki ku kalam ki ne khiri wa min aleni nyales tam kama ki wala sangi cha kang udat ngwa Jadi tak ikut.

0: Pois a UIS até a hoje aqui. Pô, ai, matando. Amor, ai, matando, tá com nó. Cata um, a tchau, se que coca. Tá com nó, cata se cai, coé.
1: Cata um, ai, mamassá, se engugou.
0: Cata cai, é, go, ye, é. Eu, pato, se quadra. O pô, ai, é, do. Pô, ai, é, go, ye, quadra. Quando chama aí, tweet aí, chama se eu gostar, caso cano, por mais que sombeio, dará com a tia cama verde.
1: Upa, de boa, mas chama se eu gostar.
0: Ah, chamou upa, tem até uma doa, tá quando u, se coi u a quatro não dará, yahi, bom oca, por chama tem que crescer. Am tem, am de chama não. Tá com aqui já borico. Bom, com é também, chama com já já aqui.
1: Amo se é bom, ai, cara.
0: Uxi, é bom, ai, boca. Já aqui borico, querida, com no. Bom, com é aqui quando já te já aqui. Já te, aqui bom, com é tá com no. Ué. Há vai já ai. Mani go care. E tu vai ver te ti cai
1: Boa de se teve um carambu e anunca.
0: ah yam ka e ha u ya ye ta kuno po kyare sana kusi ya guru ata po ya u kyare da kuno po chi ye hi be ta kwa aki ya kham se ta kai ku kha ni na kwa te nu ta ne te ta kwa kyare ba ku kwa te nu kham u wa te kema po we đau cha cô hề đi à chị nói à tiêu cô hề à ta thì mua thì mà à giờ khui cái của ta của mà đấy cái khui khui buồn gì mà
1: mà chắc không muốn thuyền mà mua ta có mà sẽ để cái này chung một cú khổm thuyền
0: không muốn à ta còn chào à thì tiếp một bộ mà thì cơ mà à tiêu cô hề à nó cha anh thì mà đã ta ý đấy ừ Tiên là anh tuy mà tiên cháu cô hề là ta cha hì chỗ này đi khám u à tại tòa thì bố mà tiên bố khám ở ngờ thì cái mà u ấy sao à nhẹ xí đi chỗ này sao sao kia thì nó tiên mà tiên đề nhé cả mà tiên tuy mà không mắc của tiên à cô đi nào không
1: Chơi mà tuy mà
0: tuy mà à cha cái cô nhà của mẹ à tiêm mua một cái tuy mà không mắc tuy mà à tiêm có không mấy con Ah, quando ham que ouro na quando tu
1: Tu
0: cá
1: faz
0: como
1: dambre e som de
0: dam
1: retupa.
0: dam ha tu eba tá com dia sim qual é que te ter quando cá cana daí tá cá
1: Não,
0: ya
1: mas
0: buru
1: como cá cana?
0: ham tu eba ah qua co chama
1: Hamaram, agritere, na como cangon, mama trai.
0: é no boca o que é chama cá cana na quando chama ya buru já na quando dom o cara chama cocoro hitu Tá com o trabalho da EI. Tá com o trabalho da EI.
1: Nem aqui eu adi tão sem tomar. Como é buruco?
0: Ah, tá o comate. Ah, tá crime, quate. Já é mu, quare é com mu, no. A bua, quate, no. Crime, quasa. No, o comate, anda com o comate, não, com a tia, com a tia. Tá com a tia, mu, ti, crime, quara, co. Si, quama, a cuia, te, no. Am wa ma si be ye te nu twen ba kama te twen kama twa sa ke a ta ti hi yu de twen
1: Koma twan twana ka ko twena te ma ki khatsa mu wa he re ko ho ne swae ma be am
0: e du ko ho si ya ko te hi be ma ana ta khu khari na khwa te nu a ta po wu ko mu khari na khu nu he ti de ti nga ga wa shi ko ba ko ti de ti shi ta ko de he ti shi hi sha a ta wu ka ba khwa ya ma na ta na ha ku Ha ya ushi am tweke em kinu tweke basi kuma kwati. Tako wana na kwati nishiyete. Shigyayete am ni khatre kam shigite. Tako kutaa mwanu, tako nu ay, o tashi ya yate no kama, o dame siye kwati. Uwe, nga a tweke kuriki cha taakume, ndia kwa cha hika cha taate. Tako nu uku cha watike maa, kuna si mupo mdikaya. Bom, e cara, com a riqueza. Aki bana kuit on ho. To de het he yo de tonsa. Po at that ara kohama kaka na na ho ko. Bua gota ko si krima twara ko twaba si twanu tone. Tatia po na wata.
1: Um pretem sweat a rama ima kyo kuma kama kum.
0: Tahono niji a twitchi nate kama Bom di kui ange cha kuma kwaya ya ha de het as to yet no. De cha kusha. Tino wunga te ke. Kusha me. De tonisha. Ta ku tem yom ka te tona kausa. Ata wunga kwa kunu tab. Oh he kwere ku. Hambe kui me kuhe. Wu kuma te me. Kwem ka ha ta hasi kwe mats ehu. Ta huyu kuhe kite. De het o tipo we. Wu ga te ke me. Bom di kuwa to ndisi mua kunu tideka. De et odisa.
1: Na kama u tuen mata tunga tuen ka kiakom.
0: U edu a kam tona ko tehe me ma titim tuen. Ta kukheri na kwate nu ake kuhe kite kuhe na ke e ka hae kuti. De kuwa ko simu bom di kuwa tona ka kwa ke damasik e kwa tako. Kuhu aki kwe ti tama aki ya nguwa ti jinga dehe itaat oote. Bom di kuyi kwa kwe ya koma kome. Kuhu ya ngakro kuku am tegam ki. Ka kada
1: yu ka.
0: Tegam ame aku okwa ui ta ne kukukui yi kwa kwa kuma kwe. Ta kuku yi shim kya ki kha kya hi teku yu te kuma kuma tegam. Ta kuno yi ma kumi no kwa rai am yi tegam kya kya uke. Oko mo si kowe ita no, anke yae no gyae te ngam ki no tau ma tete te kwe am ngam ki.
1: Apa ma koro kowe
0: ngo? Nuhi ma natak o. Yara hui ha jawe te mi. Ma kowe ni te ngam ki ka kanay te ha kowe anke burusa na kowe. Kheri na kowe, kame ate kwa yaka te te kwa ma. Te ton. Kame ate kwe o ya tana kwe kama am kuma me. Kwa ta te kwa ka kwa jime. Aki kwa na kwe de ta na gube de he cha kwa kwa. Ata nga ati kwa.
1: Ata kwe kare ewe hele ta kwa
0: kwa. Dino toa ni shata nga kwe ta wana ta kwe. Uma ya wewe, uma tuwa yo ata tu ya kwe, ata po nga ati. Ta ka uma ata tuwa yi kuti yo ka ui. Ta kwa uwa gom umo ka. De ya kia kwa kwa na kwa mo. Aki kwa ya kwa. Kware, kori kwe, yak e kware te. Mama gyawa te vima. Ame kaya kwa kout on sa. Kwa kushimu wumpom di kaya
1: tona ke. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Taka, tam, tuwa na kwe, takuko ya kware no kwe te te kya nuwe. Kwa mnaka ni mkana kwa mteti ma kwa teti ma we. Te kia nube kwete hiye. Tini maha, ye. Kusa ne. Ata ya te mkwere hati. Uwe nde he, cha kwa kwa kwa mchamu wate gine akakana kwa kaya nde si nikama uka kwa kwa hati. Po mga hati kema ata kaya kwa kwa hati nutu nisha. Kwa mana kwa kwa raku. Ata ye kwa mati ni kwa raku hati. Ata kwa nu. Dri tuwa na kuko ya kwere. Ata ima te hiye ti. Toma ya ya isa teiku. Ina ata andri tuana ku yaatini. Damas kuhu kwe yaatini ya kwerete. Jai. Desi mgugi am oka kheimati ya kutuate.
1: Namtuen matambele tuante tao.
0: Po mga ati ikema. Amu yo kheima nyama kutuara kutamate. Kheima ama teku am kan kama koroku. Takong bere kwa ma amo yu kwa te mutun kap tui ma kwa sa. Kwa ma nai kwa ra ku ata kwa no. Ata kwa e kwa ma te mi kwa ra kwa te. Ata kwa no ata dri tue ma se sa te tu dri tue ma ata kha tuan ku kara ku ku yai ku. Kwa re. Ye. Kwa an tui ma desim o ka gugia ma. De tue ni sa ata te. Po mko iye ku tue na ti ke a. Taka, ye kama go
1: tesi.
0: Kha gwe no uwe kha uwa te no kwara kwara ewe. Ata nga kwe no uwe nga ta go kwe a kousi kwe ma ta kwe no kwe no uwa kwe. Iji dam teko te teta o mamu ingo. Yae. so kware data kware data me taha ha to ha yi ko ba ye gere ko ko ta ko o tuima
1: na khama mu a be nga khwe
0: a ka ya ite ya ko mo we cha hi ete ho po di ku ya cha ko ma ada ti cha mo de ya cha ko wa khwati he ya ko kware ha ta ma no ho ba go tshebe go shoko yete bo be de o khwa de o khwa be tum ko betsa ke ke wote kui a hi go be ata tsa mo be ke de ya tsa o wa khwa go ke ga o ka ko go te ka ga ko yo o wa go po mo ma u te ri ta ha ya ya ya do po ti be ta khu ya te tswa te ke ga khwa po we de o wa ga o wa tle ke po ka de o tsa ba go ne wo ka la yi kya ke tsa ka la na te ke o ye tse ye ke ti ka la te mo te ba dang kwa ta ko tse wa go yi khare da khono a ka re sim ko go san a de tswa mje po ma ga tsho mo sa sim ba di mkere te ya e go si kya e go am karo ko tlo tla ka a ka isiki ta go a ke te jara go ba te do kere ta hebe tsa tsa re me go ka a ba ya ita tsa tsa re me go ba go ba ta go ino te go i go be a ta ta go yo sel da go a te go te go a ba ke ita te go go ti a ya ko tlhoesa ino do ba go no a ke a ba ya ya no a ja a go a go sha ino a ba tso ta a ta se tla go ona uta batisi yego dan ku tsare mo a kare a kare khe batidiwe tsara kare o go go a ja hambe e go ku tan tsare yo po ko e o a go o a ke ya go ke ya te ha me ye o kare he he ti yo ku ko to kha ba si o da tsare a ke po ta da go ta go u ui ko ti ko ya oi ta khu do po wu nga te ke ma po a te a ba khom ko yo po kya kya re ka tui te ko ka re te
1: ta khu an na ka ta ka ima ko o sa
0: a ka ju ya ka te ke ma po we cha a khe ga khe shu wa cha ka ya be ti ti cham ku wa be ka shu ka cham kwa ku bo a ja tu ku sala go kwa tsino bo ka ba te te ta a a bo ka ka ka ka bo
1: ana ga ta ima tsoma ga ti ima tsoma ga ke o ima ga ma
0: a da kwa ta se e ko ba a di ja po ya ja go bona go tsa tu ku tu ya go e ku di da te ku ka ro tshe ke tu ga ga wa nga ta tshe re kwa go te di ga ka ro tsa do da tshe hi re ba ka ka go e ka ba tsa mo be ta go tu ku sa da tshe re ti ga ka ro a a ga shi wa tsa go sa da hi ti tsa tsa
1: re ima ima do na tshe da re an ga
0: kabu wa tini ba tswego a ima ata kae kae kae ge ya di ba jo sa jo kae ta khu tu di a tu di ke ima ya ku sha ka ita tu wa te kwana e no ha bo ku a ka po ko ba te a ka khu sha da te a kha a ke ga shi a tu ba ka ba ya ita gu no a ka gwa ba tswe se sa da te po ta ku di sia ta a ka cha bo ka ba cham khurim cha hiya ko ti ko he ko kara he khurim ba ata ti cham shwe ba cha a kha ko ti ko che ko ti ve ti shwe ko da ko man kha kha na yo to de ko ta cha ma ga he
1: we kho ya ko
0: po ga re kha ko ye ki kha ta khu kha ba ten ten ai ki kya re ba ti bo kya re kha shi khir we a ke

Est-ce que FM kawa nekhe kama drimani te ke ma jwe khama gwe bunga ke iwiji se ke kumisha nga wole ke a koko mangu ate jike meta kani kuna ate jike kwi nga ate jike ngole juwa nga he mtani kuchu au nga wole nga hengwe saka wiji se ka ke sabato ke mkuchua akomte kawa di sezin tuwena kste mkuchua ke September 2016 tuwena kha ke maside ke wala nyuma kon ngam de ka wa chichi mung a wala ateu ke tindri tindri ma kan wa wala nyui a kwa de ka wa kung ngang ka yon a program ateu ke dang a kwa de ka wa aman ngong se ko kuma o aman ngong a pala pala ngong a ko kuma wa chike ka em tena ku chu a ngong wala ngong a ngong kwe sa kwe chichi ka ke radu kwe ali kwa program ke mtu du ka ngong wala ngong kwe sa kwe chichi ma chwa e kamu ka bunga ke iwi che che ke kumse nga wole ke a koko mang a te che ke me te kani kuna a te che ke kui nga a te che ke ngole juwa nga ka ke sabato e mtel chung nga sabato a hen kwe sa kwe che ma chwa e kamo ka bunga ke a chwa e he a si kama nga wike wole nga wa jet man style o manel a te uke hunu ko si a wa tol fere

poco Sagoako. Sagoako. Skelpa te sai dai ni di ma me to olifanti. Sa kondo. Ya, oke ya, kom to. Hai, kam ni ma ya ngui man, ka wa ko ngui. Ali kita tingni ma ni me ko cha kondo wa, ni me ko gen da chu. Ta ga ni ma gen ga chen, ta ga e wa ko ko ka bi ge ya chok chok ni. Chok chok ma ni man, ta ge ko ko shuan chou shen. Ha shuan shuan shuan chou sa ni ngui tin go da shuan wa ka go ta. Ko de ko sen da ko ni man. A te ma da de kong kong kong kong kong a te ma de kong kong kong kong. Kwai e. Kwai ka na de ho ha. Kwai na ling he na de kong kali. Da di da o. A wa de ta ga ge ta sun ko ga da ga da. A zom se sa ga sun sun ko ta kong ga da ko ai. Kwai zom ma ni kam ni ko be ka ba kong da ge ku da ga sa ga ja kho ge ya o. Chin kwa ga ga. Ge ta skui la a go ga do ge chin kwa ga ai. Koka get out, I said, Mba, I said, get out from work, good crack, go, coaching or can't do it. Police, I get out, go, that way, number of coat, double contact, Mba, Kakoma, that got chat or cut a kaka, moon attack, when I can shoot tag of toa. Mba, Kakwa, Hong Kong, what I got again. Naku, Kakwa, Shun Kadoa. Tai chan ni kwa ka ba cha do ka kwa jing le she ka gwen na ka khana ka ko ka kho kho ta ka jing a ta ka ka ko e gu ka ta ko kai ka ko wa gu a ta ka ka ge sa ka ko ke ta ko ta ka kho tso sun wa ka to ka jing wa ka tso sun wa ka ka to ta ka do ku to e ka wa ko ta ka wa ka do a che chu wa do min a che chu wa gu ka ka to o chen gu chu wa tin a we sun ko ge ta ge ta ge ta Come, Awe, sen ko toa ta awe ke chinta ta ke khuli ge ta ta ke ta ga ko ta I ngai a ngai a ko bu ko ko bu ka me ga zam ga ma ta ga ko bu ko ta wa ko a ke ngui ta sen ko ta ke ta ko bu ko bu ko bu ta wa ko ke ta ga ba ka gu ka e ta ta ke ta ka sen sen go o ko gen sen ai ka li sen ho ka li sen kom gen sen ka Shoo shoo da kwe kaman doa kwe zom la ti a ka ka ka ka kan doa a ka wa chou shen chao e chung ge a da chung ge doa kwa ge a a ka da da chung ge sin a ka da ge da shua a ka nga shua a shua o tuan cha ka a ngau kang e a ka a ka nga shua ke to to suru a kwe da ka nga shua shua tam shua tam ka shua tam ka da go a I'm going to go to the house. Okay, tak ada aku khabar tak aku cek zoom tak, ho aku zoom. Naga cek air ke gunung naga dah kagak kui ke aku naga, kagak kui ke aku kang kuku aku cek zoom. Ah, awe tak anda tak gunto awe tak kain pasal kau kui ke aku muat kain muka aku kain tanah aku kain kung kung kung kuna kau tak kain muat tak. Wow, that hasm can get that case. Tago heads them. Make I can do that to my Gumitania. Tago made I come up with that come out Gumura Aqua Kremitsuara. Anna come okay. Make me I can take ya on okera. Make out of Kundaman at home. I call it Dore.
Thank you.

kakakula kakakula kakakuyanqula incwi kakakuyanqula incwi yakhanqathi kawo ta ndake khumthude khumthude ngwashinga thwa kachwa e kachwa e kajank e kachwa e kajank e kachwa e ndimnda makule makule ngixhama wethu xa ngikhonde ngungum kade xa ngikhunkuntwa ndinxanxoba kancinga dake ngemiyathu wenxa ngokuya takanda de qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe nonke ka kunda gqimi ngixhamata kade yawe dake yathe kancinga kagamaqhoqha momu manxekwa amagiyanxeka nxe cwadeda kangasindimicancinci jo dake mthong timata arhanela angxalathi kona ncinthong xa ke qenkulu qe hambe andoda sandoda ndaqonda into ke nawahe kula ke rhem qo ke sihambela yakuyanquleka m ndiyo mqokanenka yakwam iqoqa yakwam kho ncwi ta matacakhwaya akancwi uthi akhwathuta ukuyanqana ukuyagxima kwam sandwa sanqo indoda gurududududududusha uyakho okuxakwetha yenaxamaka udoda xhamsinda kwanko ukutyila kwanko kuwakawaphambi unquleta kwatyilata nanxinika mntu nathi ixhobula kwa ibetha ukuxhamata amthu qhowa ndancinci ntwa ya ake qhowa xhamancinata uko ke ndibitha kuke qhum ndamtya kwethuko xwana sawuxhamta aa kajo kajo kajo kajo kandahe kulakhe ke thi xexhama kona kajo khakakha kajo ndake athi qhowa yancimakhe ke atsho ngancima cwa ndake aya yancinga nto mntu mntu kajo kajo asantwata akundo ase ekhweta thoya qhiya na ke mkombo thoya qhiya emtsisi wishi nqeme tsise qhotswa sithukho kata umtsi khoka da kela kunam mkhano ge amma nqeme ni sadra je ngeme khama ngule kana nqe akiya kai ko a iqo tsho iqo kumnqanda kuna kuna kamqo ngiya ma ntugiya kugqeke ukuntshintsho ndugqeke umtshukuya hambe khasho ndoda xa besimxathi qumqanto angasho xata xalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
ne juinda ge asa neka daka kona chinda akate makwaja na atwa am tuma misa misa ata ne angma kuta kuchumu ge matumchi ambe kam kukota kolo lo lo lo lo lo to to akia kana mwa se ong mka bam tuan mka ne kana mingkwa je mki mingkwa ambi kamata ya kolo kwa ngam kwa ngam kwa ngam Mkogo mkose siko kukula. Kwa ngwa na chuu. Kwa ngwa na chuu kiti ya iu. Kachiga na iku na shingu na kakuna pata kati. Kaiwa gumnanda. Kaya wali kukla ina kaa. Kukla ina kaa yeni itamika kwa mkwa ngwa punga. Hewu na kwa ngwa ndile ngeja mwaza ina kwa ngasa. Kwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Asada Sinda, sing us in the Swan Nobigan Kakota Sinda, Asinda Kai Kokamu Kakota, Guru Chow. That can't be Chow. Ah, that crosses at the Ignana then, oh, Kai Kongwari Aqua. Eh, Wunaki. Eh, Hagi, no one at Chogata. So no one at you. Sink kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss. No was at Tavin Kambaraki, no Kumtum Kakagani water. Akagen kwa kwa ndacho. Tachingi kwa na tunne kwa nchi. Takari mtu vya tunka uchochi kando. Akwa. Kali ya tunku wa hatu wa akakeng hawa kani makahang. Angwa. Ame nga nati sata ki ya kanda kando. Asa tindwa hindo hindo hindo hindo ambi nga si chingi jifu jifu jifu jifu. Sikoka sikoda tatna yungu. Yungu kwa ndike katwa. Kukunga. Tengo kati mega wana kunde, tengo kati mega ndege kula, kula tretu na kula tretu na osin sin, hunga sin, tukulu singa sin, jusinga, pogo singi wusinda, hema ichi de kula tretu na ta, kato ta kau, kau kai kai kai kai, ang no sin da iwa, gung gung kai da ing dang ing, ang no sin, ngu kai dam, aku ku kum kum damaka, kita kwa. Kena kau ke? Tengen ngaca nih ngomongan nih kagak bangan. Kebetulan nih coba nih ane coba nih ngaji dini nih ke khawa ke kader nih ngaji dini khawa ke kader nih ngaji dini khawa ke kader nih he kau ngaji dini khawa ke kah? Dah ya asal dah ya dah jauh kagri ku. Kurima ta nonge usa po ta no ka kha kwa sa u da tam ta chwa tu ta no ka a ne ba ta no ka du ta wa ya ha ta da ta ngada chwa ta po mu le kan da o ke ka ku le se kan da we ka ke mu le kan da ta gali li khala ta khona de ta ta tu chi ku ku ta de ke phu ke ko Nega puke kota, konang nukwe kamta tata, kuchi nukwe puke kweta, konang nukwe tata, kuchi nukwe puke kweta, nukwe tata, kuchi nukwe puke kwei. Ting, unga namke kakwa ta, akholo. Ay, kintam ke kakwa. Ay, kintam. Hewu nage nandilenge cha mwaza ke kakwa ngay, la ngese kande wa, tumi koka nge, kwa ikese kaya senge, juge kha. Juge kha mba, juge kha. Kwa nju jitam kwa kukwa tifuti. He wuna kita ni, kata ya, kau kuku nunda cuta nunda cuta nunda cu, mui kau tak kuat, bahwa sejajar tak, tukwa i diri tak, nawan dah he wandering ke cuma sa, aduna he sikuas sikuas fivei, tak kau ngane sikuas sikuas seji, tak geng acing, kau kuku agak kaji lah. Kau kau mang mang ni nulu micing ni, micong ni kau kasaji kau komi. Amen ngona ndo asinda kune kuna tuwi ya tuma tuwi tuni kabangi la ninda ke kumkitwa ta dumbe ka khafal ki ndule kujo e kujo ngwa
asada ngwa a tru da tau kada kri ngwa ngwa da asada akon wa ngwa ngwa asada ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa kala kala kala ngwa kala ngwa ngwa ngwa kala kala ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ka juwana na honda ki yawe ama kwa kana shikile mchochi shunkau uta juwa juke juta kutuna taki taki kake kogum taki kavate nchangla waka kakami nchula niko kukula tuanda tashingi kula we kula kamani wataka kakua nchula ta kwa kakua nchula hee o tua kache kundeo. Ka mgan kem koke gea kwa na an hita kwa na kwa kwa chi kwa. Ta ta chi o tam ta ko ka ki gum ta ta ni chwa. Kung ta ta ka chok ka ta kwa kwa kwa ju. A chao de ne ta ando asin a. A tui kala kaba a nye moge chwa kuna kula. Kaba tum chao de ke kula kuna. Kaba au chao de kula kuna. Kaba mjun ke kula kuna. Ta jun a kuku sun no sun ju siva to ka juge kato. Maka jila jila maganda ake wawo. Teka a. Nga wanda matuwa ngewe kama inga wawo. Ta chita angwita nige dhawo. Yoke tumige tuchi. Uwe gaya chii ngungu inga waka gaya chii dhawo. Kung a anka ngeji tuka anka ngwe. Kati nga kwa chuchu ta kacha sinku wachu. Ta ka achu ka anke sinku wachu. Nga kata daba ta kata nga kuchu ta chua kena a. Ta ka yige a. Kako ta kwa laka tuka nga kika mdo a. Ima ita chima duge tu a ka la trenki ya chwaka ka kwa kundo am trende ige singo chwaka ke tini ri tige singo chwaka ke yalu firi tige singo ke chwaka ke tolu firi tagia tani kanda makami nula ye ka ausen ai gatani ki dao tote ye ni iri man ika ke kwe tunka chwaka ke singi atube iri taga ini na atuka chwaka chika na kaki kala Mereka nak kaki kala. Tapi acing cik tua dengan, tak kuna dengan ini juga juga kaki kagai. Maka kakak juga minggula, minggula ukuran. Kalau yoga ukuran cik anen cik tua kesin dah kau kuat, cik nanti anak tua kuna. Cik anak tua kuna ngomong, oh kuna dua kuna dah kau ngomong kesin ikan ni, wogan mulut tu kau kaya kuna. Kau anu kau kaya tu nak kau. Asing aku kakak kau. Iki kaka ke golongka kaka kwanti tua. Chi! Kawa agwa sen daba kwan daba nge, chi ma ike tu. Kawa chuka naka chi kanguwa nga toka bigi betri. Hewa naka sen toki nga kati nga kata. Ah, kula kula. Kanda nga ta, kanguwa junge wa kula. Kanguwa junge wa kutoka. Taka andwa kula kula. Taka nga, mkoka wa taka, akamaka chamisi. Ah, chi kongta, sakwe tuna kwa kata amesu. Kukunga kwa miyala. Kwa nkweba. Kwa nkweba kwa dam kwa kwa. Dilenge jamwa zeng akwa tage sikoga sikogum nagi maka ge giya kanya sikogi a chika ngam ko kom ko sanduka ko sanduka ng to do sin am po chi sika ngo amukule da ngum tram ta ge makule da ngum tram ta khukule man ngum tram ta a ngule man ngum tram ta a kwangule man ngum tram msele ka sa a tria ko to do sin a kana ti troisen a debe ngaba ya ya ya gun ngana ti troisen debe ngaba gun ngana ti troisen debe ngaba gun ngana ti troisen debe ngaba gun ya kama kando a kando mne ko no ka mne ko no ka ta chika ang chika na ganga chinu ka kwa ka ten ten da ka nui chika ung chinu he wona ta kula si ko ko kia ko ta I ka ke ki chu ti ka ke ki chu ti ka ke ki chu Tingkaki chu, tingkaki korea, tingkaki gya, mulai kaki kanda, kaisi kaki andu, ikaki kawagam, wa kawagam, kawagam mana, kaki janggosh.

X F M kawa tine kawa 7 5 taka mani te tege kwang khang gu supa ge dre mani te mong to ang wo leng ten ha ji taba ang kwe sa kwe se ka ge radu ki ka be tu ka khai se pang ba kwe kai kwa radu ge numuru ya won ten seva pen ne kha F M anum tu tu kwe ang wo leng ngo ang kwe sa kwe se ka ge radu ke kwe tu ka khai se phang ngo sa ka wi ga kong ta ke ra du we se de ge wo la ma ji chang te no ma thom ko ale ko por kham ngo mu tu ku ngo wo la ngo ng ko sa ko ji se ta ke ra du we se de ge wo la ji chang kon ma de ge mu tan chong ma ba por kham ngo sa ji si ga kong ta ke a wo la ngo kon ma da ma se de kong khang ngo su ba ke wo la mi te dre nu mo ta ngo wo la ngo ho ji ta ba ko de ka wa de ng ke amane hum apala pala nga ko koma amane musinga ko koma ngire ko mo ji pangi ngire ko koma ka ngui aw kerka o ko koma aw pala pala nga smon chuan nga wa ji gem ta chuan nga wol nga hang ku e sa ko ji se ka ke radu ku e ali ko bru kham nga tu tu ku e nga ta wolang hang ku e sa ko ji si ga nga ko ka ke radu ke ka ya tu ka si pang nga ku e kai ko radu ke numru ya woni ten seva pen ne kha fm manum tu tu kwe au ngo la ngo ang kwe sa wi se ka ke ra du wen hai de game tel chung ngo la ta ngo la ngi khu ta ba

0: Exka if kawa wulangoy ang tano kuchu awang mga programa ko sa wisi si ka ke radu ke kawaya tu ka kay si pang mga kwe kay tuwa radu ke numuro ya wane ten seva pen neha FM ngan mtuto kwe awang mga wulangoy ang kwe sa wisi si tama si tayo kwa angkan ko si pa ke duwinda ka manite mga unta ang mga wulangoy kwe manghano ko tolfiri ke may kumsiang mga wulangoy Nyehe atejikitina atejikikwem tajungwa ngwe sakujese kage ulamwa konga dagusire ka wa amane ngusing kokuma ka wa amane ngunga palapalan kokuma wa chige ka yem tanchu kwe awngwa la chija ngwe sakujese kage a prokhamwa konga ke kabe tu khaisi pangmo gusing de tanchu ngwa la chija ngwe sakujese kage radu kusite gem tanchu ngwa la konga ye twinda community kan gusupa montano wala ngwe kwachita bangu sawisi se ka ke radu ke kawetu wa kaise pangno go sin dem tu tu kwe a ngwa ya olang jicha ngwe sa den chima ka ke res ta ke olang ngwa kon na kusite ke kwang khan go supa ke ne khan tin manite montano wa wala ngwe den kwachita bangu sa go ji se ka ke radu ke kawetu ka kaise pangno ba kwe kai kwa radu ke numuru a oni ten seva pen ne kha fm anu tu tu kwe aung ngaw lang ngaw hung kwe sa go ji se ka ke program ngaw kon na ke ka ya tu khai se pang ngaw kwe khai kwa ra du ge numuru a oni ten seva pen ne kha fm anu tu tu kwe aung ngaw lang ngaw hung go sa de kwang ne khan ten minute de kan go supa mong ta no ko mang hun kwa wa tol fere ta ma si de ka u a dang pang ngaw go si de ga man hun apal pal nga ko kuma ke maung ngaw ma so ten du ta ngaw ba o lang
1: Mandisa, sorry I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Ganga are soto tende go ana soto na wa a ga tuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana ga e ga ke mo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlogwe te

exka if kawa olengo em tano kuchu aung prokhar mo kuchu uje che ka ke rado aguchi de kwang khang kuchu pa ke 5 minute mo tawa koi mo ngondo koi awa tol fere ta ma se de 5 minute kan koi supa ta me komisan ngwa nehe ate chiki tini ate chiki koi mo tano ngwa ngwe sagoji che ka ke rado akwe alikwa program mtu tuku nga wala ngwe sako jise ka ke wala nga kwa nga ke ma chwe kamo kwa bunga ke iwi jise ke kumise nga wala ka koko ma ngang ate jike meta kani kuna ate jike kwe ngang ate jike ngoli juwa nga nga nga usi nga ye jetman style o manel kan nga bunga sa ututulu sila